Yes, sabona sawona bambula selabalele bezomzansi ne 8.0 FM masithembe baphila ngilalele kulozo lo mculo omnandi odlalayo sandile gasa e clip obongayo ndaye.

0: street we Newlands West uma uhlala ku Riverton lapho na ku Richmond Farm kulapho kumele ke uphuthume khona ke uyolithola khona ke leli khambi leli sakazo izidomzansi 98.0 FM in Stria ke sizwe la ubufakazi
1: bona ngiyabingelela nikhuluma no sisi ofikile ngesotelidlule ngolwesibili wazothenga amaphilisi ngoba ebenenkinga nowakwakhe nebeya enkonzweni yasekamereni yebo bekuba nenkinga ukuthi ngenzeka ulutho ngaqala amaphilisi ngolwesibili ngawaphuza ngahamba ngeweekend ngambona ubaba wakwami hhayi ngibonile umehluko bomkhulu ngoba besithi mesenza konze yasekamereni bengingafiki kuvuthondaba mina kodwa ngiyabona ukuthi sekhona umehluko owenzekile noma ngakabi right kahle kodwa ngiyabona nje ukuthi hhayi ukusebenzisa kwami la maphilisi kungisize kakhulu futhi ngizoqhubeka ngiwaphuze ngizobayalela nabanye abantu abanenkinga njengeyami ngoba kakhulukazi thina siphila nesifo sashukela sijwayele ukuba nenkinga abesilisa nabesifazane mina-ke bengiyibona inkinga ibinkulu kodwa ukuthi ngilalela izwi lomzansi bezuba bechaza ukuthi kula maphilisi atholakala kanje asebenza kanje ngathatha inamba ngaba-WhatsApp bangiphendule bangidirect hhayi ngiyabonga kakhulu nje mina ngi-right hhayi bese ngililahlela ithemba ngithi hhayi shuthi ayisekho indaba yami ngiyabonga kakhulu
2: ubona bamabhodla ukhuluma nomama enanda owathe ngumkhiqizo wakho ilavido for women hheyi baba ngazi ukuthi ngizothini ngincume ngithini ngangithengisa ukuthi ngangiphethwe yinyawo baba ngayithengela ukuthi ngiphethwe yinyawo inyawo zami beyihlaba zitshutshumba senginale nkinga yokuthi zowa ngidla ama-ar vs oka-21 lonyanga ngidla ama-ar vs umzimba wami bengithi uma ngihleli kube ngathi khona into ezingincinzayo zinso wonke umzimba inyawo ke zona bezihlaba ziketaza zitshutshumba ziluma hhayi bo ngawuthenga lo mkhiqizo ngisawuthenge kanye baba iy'nyawo bengingasambathi ngingalali ebusuku ngivuke ngihlale ngesinqa ukuthi angihayize ngiphume ngophahla hhayi namhlanje baba hhayi bandla ngaliqedi nephi negubho zokuqala ngingaliqedi asemaningi kodwa nje sengilaphekile nephunge beliphuma ngomlomo ngingazi ukuthi kwenzenjani noma ingane yami ena-13 years bengithi uma ngisondela eduze wayizimawazi wanuka umlomo wakho hhayi namhlanje angingaqedi negubho zokuqala baba umabhodla sengiyi-right sengiphefumula nje into engiyizwayo ukuthi hhayi nokho iyalaleleka hhayi senankinga inyawo ngiyalala manje ngiyazembesa ebusuku le nto yokutsontsotha lena yokuthi futhi ngade ngawaqala ama-ar vs manje besengibele kube ngathi khona into ezingincinzayo emzimbeni ezingincinzayo ngihlale ngiyinwaye hhayi kona uma ngiqeda ukugeza bungathi bekade ngidliwunga baba engathi ngishawe i-arosta hhayi ayisekho yonke leyo nto hhayi bo baba unkulunkulu aza kubusise akukhulise kungafi naleli khambi ulishiye ebantwaneni baba ngoba hhayi sizophila isizwe ngiyabona ngiyabonga umama enanda eCongo.
0: Alright, say inombolo ke ungayifonela le number noma uthumela umqhafazo kodwa uma unoWhatsApp usebenzisa wona kalipho WhatsApp ubhale nje ukuthi ke ngingowesifazane ngihlala eCongo enanda ngicela ukuzapha ke iLavito for Women ngingayithola kuphi ngamalini. Yes, inombolo u-073 454 3939 ngiyiphinde 073 454 3939 39 umsakazi wakhe isidomsansi 98.0 FM ministria mangabeke ngowesilisa owesilisa umuntu kuthiwa ayikho into emkhathaza nje ukuthi ke lapha-ke induku ayisavuki kahle siyancikisela siyagoloza siyinto zonke kunekhambi-ke lamadoda leli khambi-ke lizokusiza nawke ubuyelwa amandla asekulahlekele ezinye izinto-ke ziyazikhathaza abantu besilisa izona-ke izinto lapha-ke efana noshukela ke njengoba senginoshukela sengine-BP senginani induku izoshona phansi izothi khona uzothi khona uyidla imshanguzo yakho oshukela nabo-BP induku ikwazi ukudlubulundela le khambi-ke akusiyona into ezobhusta kodwa-ke lizokwelapha iy'nkinga zenduku esezikhona noma ngabe une-treatment leyo idlayo umbona bathi-ke enkulukazi national phecelezi ama

Ngixolele ngokungabibikho ngengathi ningibuza kumina. Ngibuye ngiphume ngiyozifuna, ngake ngazifanisa komunye wenu. Ngelinye ilanga niyongibhala ngibe isihloko sezinkondlo zenu. Ngiphelezeleni ngokuyalezela sahambe siyotholisela lembile yaswela umsindo.

0: X-ray.
1: Ngibonge.
0: Izokhulu mzansi.
1: Ngiyaminyelela ngehlalo zenu ngokwehluka kwazo. Yo, angazi ngiqale kuphi. Kodwa zonke izihlahla zitshalela ukuthi zithele ngelinye ilanga. Zonke izimbali zinesikhathi sazo sokuqhakaza. Bonke abazali banezifiso ezinhle ngabantwana babo. Njengoba namuhla ngiyakokutshala nginenhliziyo ebuhlungu kangaka mntanami ngiyovunani. Isililo yisto kwebe sizotshengisa impilo. Uphuma ufumbethe kodwa emlome nobuthuli. Wena ubuyisosho sengaphakathi ukhahlela mihla namalanga. Ulwa izimpo eziningi engingaziboni. Uma ngiphululisiso ngithi mntanami yehlisa hayi bengasho ukuthi sana lwami yekela. Bese ngiyitshelile ukuthi ngisazokhuza. Bengizwa amandla onawo kanti angazi ukuthi angawesikhashana. Uyimbe uyani. Kulo mhlaba engizokufaka kuwo ovunde kangaka mntanami kuzohlumana. Ngiyazi umhlaba uyahlaba kodwa bese ngitshelile ukuthi mina lo ngizokuvikela. Yini ubalekani? Usaba ukuthi kuyenzeka yena amaphupho omuntu angafezeki mntanami. Nakanyoka wakafezeki kodwa usaphanti usanethemba lokuthi ngelinye ilanga kuzokhanya. Usaba ihlazo longazalelwe emshadweni. Akusilona ihlazo ukuhluka. Kanti futhi ubuzoba ungawedwa. Kungcono ukuthi ubukhulumile. Ukuthi mhlawumbe udinwe yini? Udinwe ukuzalwa abazali abangasathandani. Kodwa ubungadinwa ngesikhathi sokugcina ekubeni izinyanga eziwunani zonke ngibe khona empilweni yakho ngingedwa. Levaka elinguyihlo labaleka lisezwa nje lahamba langabheka emuva. Bekungeke kube lula kodwa ngikholwe bowungeke udinge ngikhona. Bekumele ungikholwe mntanami. Ngoba ukuhamba kwakho kimina kuzonginzelani. Ngoba ukuphila kwakho bekuzongenza umzali. Lala ke uphumule. Ubumuhle kakhulu umhlaba bowungeke ukufanele vele. Ubulungile ungafanelanga ukuhlala nezono ezifana nami. Ukube bengazi ukuthi ngondlela umhlaba ngikhulisele ingcwaba ithuna. Kungabe umuzwa wokukuthanda ngiwuvumelanga. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ngalesi sikhathi uqoma ithuna uphuca mina ithuba lokuthi ngikuthande emqondweni wakho bekwenzakalani. Kulungileke ngiyavuma ukukufaka kule ndimba lenhlabathi kodwa umhlaba mina uzobe usunginikani. Wena ube yivila nje lokukhala utshengisa impilo. Uvilaphe nje ukuphefumula ungavele nje uze emhlabeni uzojika. Ubudalelwe ukuzongizwisa ubuhlungu bese uyahamba. Kulungileke hamba. Hamba bevele ngike ngikunikeze impilo engcono. Oh Nkosi kungabe kube ngcono ukuthi ubunginikeze nje uphawu ngithande ngishiye isikhala. Umntanami uhambe. Uhambe ngunkulunkulu wakhokho. Ngiqinise ngibuthaka Nkosi ngiphamandla ngipholise lamanxeba lapha kimi. Akungekho namunye okuqondayo ubuhlungu engibuzwayo lo mthu.

0: ngiphili, ngenze ngingakhalisi kongena themba noma kubhlungu kodwa ngasuki kuwe, ngifundise ukuxolela nokwamukela njengoba selele lana ngimkhulule. Kulungile yesala lwami hamba, kodwa ngiyazibuza ukuthi njengoba ngizokufaka kule ndimba le enhlabathi mina, ngabe ngizovunani?
1: Khonzeka Zulu, the Unstoppable Poet.

0: ngeke wrongi influencer also politics so cabanga ukuthi iyadinga ukubhekwa le power iyoso politics mhlawumbe ngoba babukeka bene power enkulu futhi bayisebenzisa kabi.
1: Yeah, all right. No, glungile my brother sabonga kakhulu. U 9 minutes before 9, right? Njomane sawubona mfethu, ngiyabingelela. Well singabalaleli ngeke sithande ke ama topic afanayo okumele ke sikhulume ngawo. Kodwa udaba lwe match and match liya ku affecta ngoba lukhuluma ke ngenkinga yasemzansi. Liqhayi uma ungayilandeli kangcono. Noma ke lubucayi uma ungayilandeli kungcono ke ungakusho in public siyeke sizwe especially ke abalaleli bengena be supporta kamaqembu ke abo e wrong noma right kungakhalazwa ngalutho omunye ke angena khulume ke ngokwenziwe huye uqobo okuthinta yena ne section yakhe bangasho lutho abantu baye bathule nje ke balalele izwi lomzansi kusuka kudala silalela wonke ke umhlali futhi noma ke izwi lomzansi kusukela ke kudala lilalela ke wonke umhlali futhi kukhona abahlale abahlale ke udaba lulude ke njalo kodwa ke bayalalelwa uma ke usungena sekuyisikhathi ke sezindaba asikuhlonipheni phela lokho singabalaleli ngoba ke izilomzansi liyasihlonipha ke nathi kakhulu siyafunda siba ke informed so ukulalela ke nje kukodwa kuyasiza kodwa kakhulu futhi siyabonga ke izilomzansi ngokukwazi ke ukusho izimvuke zethu besinikeza wona ke le platform siyacela ke bakwethu izilomzansi liqhubeke nomsebenzi omuhle eliwenzayo abaphathi abasakazi and everybody abayiphathi yalo nabalaleli abalimelayo nje ke iqiniso noma kunjani ngiyabonga uNtombi obhale kanjalo lapha ku WhatsApp wethu thank you so much uNtombi good morning
2: ngamane but
1: molo sawubona se
2: siyaphila njani
1: Nkosi yami ngikahle kakhulu njani wena
2: siyaphila la kahle
1: ngithi sure
2: I wouldn't go to anonymous namhlanje
1: Sure, yes.
2: Ngoba kuyahleka noma kufiwe ngisho.
1: Sure.
2: Yazi futhi engifikele izinyembezi ebusuku. Ngilele ngithule ngicabanga kuye kwaphela ubuthongo nje la kothoya. Ngathula ngabuka zehla ngempela ngathi zoyigogoza ukuthi bangakho umuntu esenze. Yazi lento ngangayiphupha kuzoba u-2021 mangikhumbula kahle. Amanti bangaphandle. Be-celebrate i-win-i yezwe bethi sebesiqedile besibulele kuyiginqiginqa idumo. Yazi le nto ngithe uma ngibuyela ngase ngibuka isimo ngabothi yeah. La sibhekene nengwadla le nto ngangayisho nangesinye isikhathi esidlule ukuthi kubuhlungu ukulwa nodo ngoba ufuna umuntu ongalekwalo ongazi ukuthi uplanelani. Abantu be-ANC izwe lethu balinikelile. Angazi ukubalinikela ndlelani kodwa banikelile ngalo abantu uma bebona noma bayadidiseka cause babukeka njengamanje bephawa nesikasikolo uma ubuka zonke iy'nhlaka zikahulumeni zokuphathwa kwezwe akukho la muntu okufike engekho khona esikhundleni esiphezulu yingakho omunye umuntu angaphandle ngale ngathi uma ngimbuza wathi yena abantu bala-South Africa bayadlala bolo bethi abasifuni la kodwa selositheleka njengoba hayi ngebenze lutho lento ukungena kwethu lesizongena sicela sicela sonke lento ubufakazi ke ngathi uma ngibuka nje kwezinye zenhlaka mina ke engisondela kuzona ngiyibona engazi ukuthi lo umuntu okufika lo ukuphethe la lo umuntu okufika la uphethe la ngizobeka nje embonini yozokuthuthuka yamatekisi
1: yeah
2: a point ushemeni wakho nagcina kuwumuntu angaphandle ubaba lothu uyise kuzoba uche manje nofethu amatekisi la kwaZulu-Natal naye bathi wangaphandle ngisho kubaholi-ke labo epolitiki baningi abantu okuzwakala ukuthi abangaphandle kodwa make bayizo lonto ifike emadlebeni abo badinga ukuthi abayishaye phansi bethi bona bayakhulela inanda
1: ema ngisalile ngikuzwile kumbono obeke.

0: ngo Yusuf. So angisazwanga kwela sihlalo ukuthi utheni
1: uhlalo kwazwelonke la kwazulu Natal lwaseNanda. No, shemene Nanda.
0: Oh, phela manje nguzo ukuhlala uhlala kwazolonke. Okay, yeah.
1: Oh, bengithi ngi understand ukuthi uyena osekungamela amatekisi onke kwazulu Natal.
0: Ayi.
1: Noma ngichaza ngendlela engizwakala engiyona. Kodwa ngazi ukuthi uyena sihlalo wemboni. KwaZulu Natal ngazi.
0: As in okay, as in isanthako.
1: Engathi impela kanjalo ukuthi angi understand nami. Kodwa impela ngathi lapho kusanthako la.
0: Okay. Uma ukuthi ukhuluma ngalo somabhizinisi engimcabangayo, I remember ngesikhathi kuzoyokhethweni ukuthi waye contest but angikhumbule winner. That is why kukhona uZondi and uZondi uyena okhona njengamanje.
1: Oh, awazi ukuyiphi ingxenye kodwa ngikuthola ukuthi ungathi naye usikhundleni esikhulu kulezemboni.
0: Okay, noke kulungileke. So uthi ke ubuzo bakhe emjani?
1: Nayitho abona bala.
0: Ayibo.
1: Ngiyabonga inkosi.
0: Okay.
1: Yeah, so angithi ke manje ngibheka ukuthi even ngisho ubunga phela omunye umuntu uyambuka nje ngale kothi uzube nolwazi. Njengobaba nje lo yisekela lo mongameli. Kumina nje mina personally akufiki ukuthi ngithi wala. Ngoba ubhaliwe ngisho umbuka ukuthi incwadi nje efundekayo leyo. Umuntu okuhamba.
0: Okay, so lokho kusho ngani ngokuthi mawumbuka umbona nje ewumuntu okuhamba
1: mina ngokwami mina ingakho ngithe ngiveze kulaba kulezi engisondele kuzona engikwazi ukuzaza nokuzizwa ikhulubeka bese kuba yilezi ke iqhelile mhlawumbe engicishe ngifane nami nawe kodwa mawukwazi ukubuka uyabothi lapha akuyumaphumulo loyani yisho lele. Ngoba phela neyigodi zoba yihlukene, mina ke nginhlanhla ukwazi ukubona umuntu wesigodi uthayilo noma ngimuzola imini ngiyakwazi umqondo uthayilo yishoyo leli inkandla leyo umaphumulo lo ulongoma lo ngingaloo nhlanhlane nje nganoma inhlanhla noma yini kodwa-ke
0: kodwa-ke mfethu izosilimaza leyo especially ke qhamuka kuwena njengomuntu engiye ngicabanga ukuthi uwumuntu oyihambelayo nezinye iy'fundazwe because sinayo lento ukuthi uma sibuka umuntu sithi lo muntu lo hayi lo muntu akusiyena umkhize uyabona futhi akusiyena uNdlovu so lo muntu akabhilonge eNingizimu Afrika futhi is wrong uyabona
1: yebo njobani kuyiqiniso vele ukulinda ngathi fana nokuthi umuntu usuyakuthakaza ngathi mhlawumbe ungambambile ungeke kwazi ukuthi lo nto uyishizwakale noma abantu bayikhole because ayikho into ephathekayo yingakho nomthetho usebenza ngendlela ukuthi kufanele uzubambe inkinga kuwena ngisho kungathi unenkinga kodwa uma umthetho ungakwazi ukuyibamba ukuthatha njengomuntu ongenankinga
0: mhlawumbe-ke mfethu kuze ukuthi sibe ngasisayidini elisafe mhlawumbe leyo mdlinza siyidlinze thina ma siyixoxela nje siyihlalelwe uyaunderstand but not ukuthi uma sisuke sisemsakazweni because emsakazweni sizoyibuza imibuzo and then ekugcineni izongaqhamuka impendulo yakhona so mhlawumbe leyo mdlinza siyidlinze nje ma siyihlalele thina
1: izela amabhiyela e-traffic yangakithi okay baba
0: kunjalo
1: yeah futhi kodwa-ke okubuhlungu kakhulu mxo bona abantu bangaphandle baliphethe izwe ngoba uma ungathiwa nje manje wenza ucwaningo mhlampe wena siqu sakho kuwona wonke ama-department kahulumen ukhona umuntu wangaphandle phezulu futhi esikhundleni esiphezulu kakhulu ngisho emaphoyiseni mina nje kunephoyisa esagejani namanje asizwani futhi ngiyabona impela sogcina sibambeni ngezandla ngoba njalo alingikhohlwa ngisho lingathatha isikhathi esingakanani likwazi ukuthela elinye iphoyisa ukuthi mbophe lowo ngisho kungenzeke lutho lithi kufuna noma yini engambopha loyo so lowo muntu uyambotha akasebenzi umsebenzi wakhe usebenza wena
0: okulungile
1: and ma ngimlandela ilanguage yakhe iyakhomba ukuthi uwumuntu ungampela futhi wangaphandle ungayelwana ngathi uma ngihleba nelinye iphoyisa langiqinisekisa lokho
0: kuthi
1: yeah. So nje futhi sigaxela la kahle kahle bekufanele abe siyinsizo iy'nsizo zakwaZulu mfethu iy'nsizo zasemakhaya nazabezinye iy'fundazwe zihlele emakhaya izwe lethu ligaxwe abantu esingakwazi lizovikeleka kanjani Insizwa manje ufuna ihlangane sibe

0: Angithi ke okwanga kuyawukhulisa nje umoya womuntu ukukhuthaze futhi ke nombono nje omuhle kakhulu kututhukise ke nequality yempilo yomuntu. Ingakho ke yayinalo umqondo lapha iHug Holiday kanye ke neHug for Health Foundation nanjengoba ke yasungula lolu suku. Uma ngabe nje ujwayele ukuthi nangane ekhaya izifundo ze science kanye nocwaningo liyakhombisa ukuthi abantu abagonwayo abajwayele ukuthi bangane noma bangiwe labo bantu bavama ukuthi bagcina impilo enempilo nejabulisayo. Akhathaliseleki ukuthi umhaka ugcine amahlombe noma ukwanga okuphelele nomngani wakho noma umlingani wakho, kodwa nje usuku ke oluhle kakhulu ongakwazi ukuthi ngaphandle nje kokuthi uyamhaka kodwa uyamelapha ngakolunye uhlangothi. Ingakho noma umuntu ekhathazekile uzobona umuntu esondele efike emanga, kodwa ke akugcine kutheni ukhathazekile, ngishe ngenankinga nawe kumnikeza uthando ungalekelela ngisho izinga lakho lempilo neyakhe futhi. Alright, ke asiye endabeni zogamanxa kwehora nohlobisile wakwalishozi usekhona.
1: Izindaba zogamanxa kwehora leshaga lolunye exen nohlobisile lushozi sawubona mlaleli. SAPS noma ke SACP iyayichitha izinsolo zokuthi ihlo sokusungula iqembu lezombu.

0: Alright, emsakazweni izilo mzansi ku 98.0. Isikhona inqwele, sawubona inqwele.
1: Sanibona balaleli, niyaphila nje kodwa?
0: Hawu, ngiyakholwa ukuthi bayaphila, ngiyakhothi bayaphila. Alright, kodwa wena inqwele yethu.
1: Hawu, ngiyaphila kakhulu. Ngiyezwa, ngiyezwa ukuthi cha. Uzohaka kwasani uma uphuma.
0: Uyabona nje mangiphuma la. Hayi, ngiyakutshela. Le nto phela.
1: Uzohaka ngisho umphathi.
0: Hawu, hawu. Akekho yosindo khona. Uyosindo ukuthi uyosiza ukuthi angabi khona.
1: Hawu. Hayi, siyakuzwa.
0: Kulungile mfoka Nxumalo. Ngifuna ukuzwa ngesonto eliphelile asiqale nje ngokuxolisa kakhulu. Ngiyakhumbula kwaphama nenkomishi ikakhulukazi kwingoma isilingo sayidlala sithi sona ngoba ibhalwe kanjalo kanti akusiyona ngaphakathi. Kodwa ke siyakubongela ukuthi wawudla umhlanganiso nakuba kunjalo.
1: Hawu bakithi.
0: Wawudla impela umhlanganiso wayikhipha lensizwa wawushilo wathi ngizokhipha lensizwa kashisa.
1: Hayi, ngayikhipha impela, ngayikhipha impela.
0: Hayi, futhi wayikhipha yadeda ngampela. Uphetheni namhlanje?
1: Hayi, namhlanje yabona abalaleli ngibaphathele ingoma emnandi kakhulu eshaywa laphana ke ubaba umfazi omnyama nengane zakhe madoda. Isihloko sengoma sithi ngathi wolinda.
0: Ngathi wolinda.
1: Ngathi wolinda. Sibalisile namhlanje ngibagabusela ngomasikandi. Mangiwina namhlanje ngokuzayo ngibanika omunye umculo. Sikumasikandi namhlanje umfazi omnyama nengane zakhe. Isihloko sengoma ngathi wolinda.
0: Uma ngabe singamtholi.
1: Hayi mama singamtholi. Ake ngibake sibaphe umthandeni baba umthandeni isihloko sengoba sithi ishe peace ejezini.
0: Kulungile baba kuyaswakala. Usho ukuthi usazoqhubeka uhlale nakuleli sonto uyayithemba.
1: Ngeke ngisho lutho angazi mntaka baba.
0: Ngiyobonakala.
1: Kunike kubalaleli kodwa babe ngihlalisa. Ngevikeli zayo sobe sikomunye umculo sobe sesidlulile kumasikandi.
0: Kulungile ngikuzwile. Siyabonga kakhulu Nxumalo. Ake sizwe ukuthi uyozala inkomo namhlanje.
1: Hayi, ake ngiyabonga kakhulu. Niphile balaleli.

0: nami ngiyane haga bo
1: nonke ya ya sonke
0: yebo
1: kulungile nqwele siyabonga alright u 14 minutes before 10 emsakazweni izilomzansi sithi ke izwa umehluko ngaso ke lesikhathi asiphinde futhi siyobheka ke ukuthi ubani lo yithembayo ubani lo yithembayo othoya ikhipha lensizwa ekhipha ingqwele besihlala amasonto amahlano lapha umfoka Nxumalo ubani lo yithembayo namhlanje izi sobona
2: Lobuzansi yena sikanada phume enkanda mashezi afake obisi
1: Kodwa ngiyavivinywa ibhadi lami uyaphila
2: Ayaphila ukhuluma nomkhizo shutayo
1: Mkhizo shutayo ngikuzwa kahle kakhulu baba usungene namhlanje ngifuna ukuzwa kahle ukuthi uyasithemba ukuzokhipha lensizwa
2: Kakhulu ngithemba kakhulu
1: Wegcwa abe ufuna ukumkhipha ngani namhlanje
2: Ubuza khona yiloko ilanda yalazilanda
1: Ilanda
2: Yalaze.
1: Ehhe.
2: Yele mhlophe. Engifunayo namhlanje. Ethi zilodume mimi.
1: Ethi zilodume mimi.
2: Aha.
1: Uma kwenzeka ke ngingayitholi inyoni emhlophe. Ngikunikeze bani?
2: Ufuka Molo yindoda.
1: Okay. Izilodume mimi noma kube umfoka Molo.
2: Ehhe. Ngiyindoda.
1: Umfoka Molo uthi ngiyindoda.
2: Eh.
1: Kolungile baba kuyaswakala. Ake sizwe ukuthi ngabe yozala inkomoni.
2: Hayi, abalaleli abazosho.
1: Izobazosha abalaleli.
2: Bazosha abalaleli. Mawuthi asume mina ngiyama belani yawo. Hayi, kuzocaca.
1: Hayi ke kulungile baba, ake sithule silalele.
2: Asilaleli impela nje.
1: Sibonge kakhulu ke simkhipha kanjalo ke lensizwa yamkhize uthi ke lana ugcwabe hayi uyayithemba yini uthi uyithemba ngendlela eyisimanga ngoba hayi uyaphuma namhlanje unqumalo kusho ke ugcwabe la Kulungile ake sambe ke siyobheka ukuthi siyamtholela yini njengokusho kwakhe lapha khona la ku 98.0 FM ake sigijime ngapho kwa manje bese sibuya
3: Lomzansi FM FM FM FM

Uyabona ke ngqele yethukele esikijima phezu kwawo njengamanje umfazi omnyama eshaka mnandi kuona ke lo msakazo wakho 98.0 FM uthe ke umfazi omnyama ufuna ukuthi ngathi wolinda

0: Uzalo umuntu ofuna ogijimile umgudolane omkhulu kanje kuvele uzoba novalo.
1: Right impela manje futhi ngiyabaleka.
0: Hayi uyabaleka.
1: Ngiyabaleka vele angisekuyibona umjaho lo ukuthi ngiyabaleka.
0: Eh ngisho ukuthi ubalekela isenzo sokuthi sigijime.
1: Yeah ngiyabaleka. Enda ungifici vele ngeke ungifici.
0: Awu wena uphuma ngapha nangapha. Ngithi hayi bohlobusile. Uphuma ngapha nangapha. Angithi mhla ka 14 June iyasuka lokho.
1: Iyasuka.
0: Comrades Marathon.
1: Yeah.
0: So ke njengoba vele ngumgijimi wayo. Wena bubani ke wena?
1: Hayi mfethu azini.
0: Bubani?
1: Awuqala ushaye yona iComrades yabo.
0: Phela ngizobe ngaqali.
1: Ya sengisho kulonyaka. Sengisho kulonyaka. Sengeza ukuthi hayi uzobe ungaqali mina ngangazi ngezwa ngawo ukuthi uzobe ungaqali. Angazi ngakubona ku-TV.
0: Kuthi vele ke le game sobe sisuka la eCity Hall.
1: Yeah. So uqale ngayo uqala yabo. Bese wethu yalandela. Ngoba wethu uyilige the ukuthi thuthu kuneComrades.
0: So besuka la.
1: Ngoba kuyicomrade yakwazi mhlambe.
0: Kule game.
1: Yeah, yeah, siyakhuphuka.
0: Cabangake ke wena lapho ke ubani ke wena?
1: Yeah, ngisiqala khona ke lapho kuyicomrade. Mase ngikubonile kusubuya kuyona so gijim.
0: Usho ukuthi awungibonanga last year.
2: Izwi loMzansi, yizwe umehluko.
0: Right emsakazweni izilomzansi ngalesi sikhathi sihlezi kamnandi ku 98.0 sithi ke izwa umehluko mawukuthi usanda kuvulela umsakazo siyakubingelela siyakwamukela kuyintokozo kakhulu ukuthi isikanye nawe ngaso lesikhathi ulaleke iphimbo usindo half pint wakashezi Sibongo kanti ke igama lohlelo senza kwenzeke awuthola ke njalo ngomsomnuko kuyakulehlano loluhlelo isenza kwenzeke sizothatha ke intambo zethu ukuthi kuyiphosa ngapha na njengoba ithimba lethu lihambele ngapha Hillcrest behamba neThekwini Maritime Cluster kukhona ke uNosipho lapha ya uza kwethu sothatha ke intambo sethu kuyiphosa kuyena asichazele kabanzi ngokwenzekayo nangokuqhubekayo ikakhulukazi khona lapha na endaweni yase Hillcrest na njengoba behamba nayo ke Maritime Cluster ngale kwaloko ke mlaleli ake sithu kuya ngapha ke sikwaze sengalezi indaba khona la emsakazweni wakho izilomzansi FM ebese sizama ke ukuxhumana nayo ke lentokazi yakwangubane uMambovu emsakazweni wakho ezilomzansi wina ke ingxenye ka 10 million uma ngabe ke uzakala neflavor ngeFanta iSprite noma iStony okwenzeleke ama get together kusebenza kanje nako uthenga nje noma ngabe yilipi ibhodlela la 2 liter noma u 1.25 mils returnable uthola ke ikhadi lapha elikhethekile ngemuva kwelebula bese ke uscanner ke iQR code noma ke uthumeleke uhi kule nombolo ethi 082-508-9260 ukuze ke ungenele emncintiswaneni njalo mangabe ke uzwakala neflavor kuba lula kanje ukuwina i-airtime maqondana ke noqoqa ke amaphuzu akho plus ke uma ngabe ungena kaningi namathuba akho ke ukuthi uwine aba makhulu kakhulu kunemigomo ke kodwa nembandela ngenkathi stoko sisatholakala. Alright asimane ukuthi kuhamba kanjani ukuthi sikwazi ukugijima siye lapha kunoSipho uMambovu na njengoba elapha ya Hillcrest ehamba ke neThekwini Maritime Cluster asambe ke siye ngapha sobonthi yathola 99
3: sakazo ke wakho yezwe kulungileke siqhubeka nje sibheka zona ke indaba ke noma ke sibheka kulona kusuku lanamhlanje sibonga nje kakhulu khona ke lapha emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi sibonga intombi kamfino between ke 9 and 12 emsakazweni ke yezwe sikhona ke la impela ke Hillcrest selapha ya eCourts World impela ke kuona kumcimbi omkhulukazi wake lapha eMaritime Cluster kulona ke usuku lanamhlanje hey madoda yabona mawula izinto ezibonayo uyabona ukuthi hey madoda kumnandi kakhulu inkulu ke into eyenzeka kanje khona ke la njengoba sobe sikhuluma ke ehambeli ezahlukahlukene kulona kosuku lwa namhlanje. Khumbula ukuthi umsakazo ke wakho yizwe lomzansi mpela ke babambisene nawe ke lapha ya eThekwini Maritime Cluster kakhulukazi ke ukuveza eminye yemsebenzi eyenziwa kakhulukazi ke iyona ke lapha ya iMaritime Cluster. Kodwa ke umuntu ozokwazi usichazela ke kabanzi one ngoku understand nje inhloso yayo ke lapha ya iMaritime Cluster kuona kumnotho kakhulukazi ke waso weza solwandle siphinde si understand

0: sayisibona ngazi ukuthi alenzeki ngendlela okumele ngabe lenzeka ngayo ukwenza nje umzekelo umntwana whereby suppose ulula kufanele ngabe khona umntwana uye esikoleni kodwa uthola ukuthi umntwana akafundi uma ngabe usulandelela umzali nje unganake ngoba kukhona ngisho izikole yahulumeni whereby umzali ekwazi ukuthi angisebenzi ngiphila ngemali esibonelelo ngicela nanga umntana ami afunde whereby thina sesingenelela ke esama social workers ay welfare umntwana mhlasimpe yahlukumezeka ngabe uhlukumezeka ngokocansi ngabe uhlukumezeka ngokomqondo nanoma ngabe mhlasimpe uhlukumezeka physically ali siyangenelela kunama cases amanjalo siyangenelela nalakhona kunomuntu owayefisa emhlasweni kuba nomndeni omkhulu kwabo ukuthi emhlasweni uNkulunkulu gcine imupho umntwana oyedwa noma kanaba abantwana mawunesifiso sokuadopta iadoption yethu is free of charge as charge imuntu okumele nje ukwenza ukuthi wena uzivakashele office usuthi wawunesifiso sokuba nomndeni omkhulu bese siyakusiza and isenza show ukuthi na uma ngabe umntwana esefikile kuthina siyasebenza nabazali siyasebenza nomndeni ukuze sizokwenza show ukuthi umntwana umebuyela ekhaya makwenzekile sagcina simsusa ngenxa yezizathu sokubukelela isimo asuke kusona umntwana siyasebenze nabazali ukwenza show ukuthi ekugcineni kosuku umuntu nomuntu ubelonga ekhaya umntwana makabuyele kubazali yiwona umsebenzi wethu ukunakekela nokuvikela abantwana
1: Wayibeka kahle kakhulu sanelisiwe siyabonga ngifuna ukuthi mhlambe ningisize futhi la eke ngicaciseleni ukuthi iziphi lezi zimo emphakathini enisebenzela kubona eyibeka kakhulukazi abantwana eyimweni la ukuthi ke ukuthi bathole amakhaya amasha noma abazana abasha bathobile
2: ngiyabonga kakhulu umsakazi ngicela ukuqala ngicacisele yokuthi ukususa umntwana emndenini wakhe kuba into yokugcina esiyenzayo uma ngabe sesizame konke kwahluleka okanye uma ngabe ukuthi siyafika isimo simbi ngalendlela yokuthi impilo yomntwana isengcupheni noma isengozini kusuke sekuphoqa ukuthi simsuse ngokusheshsha izimo ezenza ukuthi ke abantwana sibasuse emndenini sibagcine eindaweni zesikhashana noma sibatholele amakhaya amasha uma ngabe umntwana engenabo bobabili abazali sebedlulile emhlabeni andi engekho emndenini ongabagcina abantwana ngoba siyaye sigcizelele kakhulu ukuthi umntwana ahlale emphakathini kunokuthi ahambe ayohlala ekhaya labantwana so uma ngabe ukuthi akekho omndeni ongamthatha umntwana sesiyayeke simsuse simufunele elinye ikhaya nako ukungabi khona kothando lwabazali kumntwana izimo lezo esibhekana nazo abazali abasenalo uthando labantwana uthola ukuthi abantwana sebabazali abazali abasayidlali indima yabo yokuba abazali ebantwaneni
1: yini edala nisho kanje nithe abazali bobonakala engazi ukuthi abasenaluthando kahle ebantwaneni yini leni ke nayo iqaphela njengama social worker
2: msakazi ngiyabonga for lo mbuzo eChatsworth ngizorefer kuyona kakhulu ngoba iyona
1: umphakathi wakho nelisebenza
2: nawo esisebenzisana nawo bayaphuza kakhulu basezidakamizweni abanye bakhetha uboyfriend noma umlingani wakhe
1: kunomntwana
2: over umntwana wakhe kangangokuthi khona ukuthi omunye mhlambe ngekhathi zomabhonasi athole i-boyfriend enemali abashiya abantwana bakhe noma eselandwa ukuthi ayibo mama nabo abantwana abawu 3 balethe umphakathi siyazizama simtrace umzali simthole sifuna ukuzwa iside lakhe ukuthi kwenzakalani athi nje umama anginangane mina aphike izingane zakhe
1: azingane yakhe
2: yebo
1: Khona abantu abanesibindi esihamba sihambe size sifike kulelo zinga.
2: Yebo.
1: Asithi ukubamba kancane la bathobile siye ngapha bese siyabuya sihlabela phambili. Mlaleli ke njengoba uzwile ukuthi sinawo ke lama social worker ase child welfare Chatsworth sikhuluma ke ngozondisa nelisiwe kanye nobathobile wakwaMkhizi bona ke basihambele namhlanje. Ngiyabona ukuthi shothi umavezi lo uyangiphosa. Ngoba impela uke wangaphela olimini. Anisoli kanjani?
2: Hayi uyaphosa.
1: Kulungile, seniyomtshela ke, seniyongitshelela yena imkhuba yakhe. All right, ngale kwaloko ke mlaleli,

0: wakho
1: yes noma esuyaza umntwana ukukhuluma nawe akhulumeki nawe as umzali nokungabi khona ke kwe support evela emndenini ukunakekela abantwana ngesikhathi abazali bese emsebenzini siyazi ukuthi imsebenzi esiyisebenzayo asiholi mali etheni so abanye abazali abakwazi ukuthi baqashe umuntu ozobabhekela abantwana so baye bathembele emndenini kodwa ke siya sikunotice ukuthi imndeni ekhona kulesikhathi samanje ayinalo uthando athi umuntu ngeke ngize ngigadi ingane kasibanibani akazibonele so lokho kugcina sekufaka izimpilo zeingane engcu nabo abazali ngokungaziniki ithuba lokuchitha isikhathi nabantwana ukulekelela okulekelela kakhulu eqiniseni ukuqinisa ukuthembana phakathi komzali nomntwana okwenza kube lula ukukhuluma ngezinkinga abahlangabezana nazo esikoleni nasemphakathini so lelo gebe livula elivulekayo linikeza umuntu onezinhloso ezimbi ithuba lokudunga umqondo wengane ongagcina kuholele ekutheni ingane inukubezeke okanye ithandane nomuntu omdala kakhulu nayo
0: ngikuzwa kahle kakhulu ngiyafuna ukuthi weMazondo usize la ukuthi yini ukuthi abazali babantwana bathule banga report ukuhlukunyezwa okwenziwa kubantwana babo uma ngabe kwenziwa mhlambo obaba laba ostefather okanye omalume kakhulukazi la umntwana esukeke mhlambe ehlukunyezwe ngokucansi
2: ngiyabonga umsakazi ngizokhuluma based experience esuke sesinayo njengoba sisebenza ngomphakathi waseChatsworth isikhathi esiningi siyaye sikubone uma ngabe umntwana ethola ukuthi uhlukumezeka ngokocansi kuyaye kube ukuthi umzali mhlasimpe usuke engasebenzi umuntu osuke enukubeze umntwana kungenzeka ukuthi ngabe upartner wakhe umlingani wakhe njengoba umlingani kuyena ibread kuyena umuntu oba supportayo financially uma ngabe umntwana eseveza ukuthi ma umalume kwe wangithinta kabi la umama uyaye azame ukuhlala phezukwayo leyo nto ngoba ngizothi sikhule sabantu ebesazi ukuthi ezinye zezinto into yasekhaya sizoyimbangatha sihlale phezukwayo kodwa sangakubuka ukuthi umntwana kumlimaza leyo nto leyo kufikephi uyaye ubona umntwana esehlupa ngo behavior noma umntwana esehlupa kube ngazuthi istage kanti umntwana kade wa groomer umuntu okhona khona la endlini nomama uyazi kodwa umama ukhetha ukuyimbambatha ngoba ubona ukuthi sizo survive kanjani uma ngabe sengixosha lomlingani wami ngcono ngihlale nayo lento kanti siyabaqhuqhuzela abazali njengoba kuyinyanga protection ukuthi bazali sokumani sikhona woza ukuze sizokwazi ukuthi sisize umntwana usheshe kulungu kunokuba isimo kube ukuthi asisalungiseki njengoba nokholigwameke wathi ukuthi ukhona la isayifike sisho khona ukuthi senza i early intervention la sisiza khona sibone ukuthi umonakala usengalungiseki kodwa khona la uyofika khona umonakala ukuthi usekonakele kakhulu umama awusakwazi ngisho ukuthi na ungamnyeka kwanaye sekumele umvulele icala aboshwe ngokwakhe phinde kuzoboshwa no perpetrator umntwana egcine engasasali namuntu ozokwazi ukumnakekela bese kusiphoqa ukuthi nomntwana masemsusu esimcingele elinye ikhaya
0: ngikuzwa kahle kakhulu okusho ukuthi lana iyaqhuquzela ukuthi abazali abangakhethi kakhulu isinkwa okudlula abantwana babo
2: siyaqhuquzela kakhulu umsakazi wami ngiyayithanda nje ukuthi ngempela mangingakhethwa isinkwa kudlula impilo yabantwana ngoba lo mntwana ngelinye ilanga uyena bezothenga isinkwa esodlula leso sitholayo
0: leso sitholayo futhi ke icebo lizozakha hayi icebo lingamane lizakhe kunokuthi ngilinyale lo mntwana wami uyayibona leyo nto hayi lingamane lizakhe makubiza ukuthi silale siphuza manje
2: malizakhe msakazi
0: ingakho isikhathi esiningi ihlale siqhuquzela ukuthi abantu besifazane basukume babazame ukuze bangathembeli kwabanye abantu okuyoholela ekutheni sigweme lezi zinto lezi ekutheni ke manje sekutholakala umzali sethi hayi ngeke sizophila ngani sizodlana sithi umuntu osifazane sukuma sebenza yenza ukhulisa abantwana bakho wondla iy'ngane zakho uthemba wakhe amandla kakhulu kunokuthemba omunye umuntu ngoba phela iyona le nto sibona o-GBV banda ngoba umuntu uhlalele khona ukuthi hey ma ngisuka la ngiyophekani kodwa ake ngizweke inhloso yenu njengoba nibungaza i-Child Protection Month
1: ukuvuselela ukubaluleka kokuvikelwa kwezingane emphakathini ngaso sonke isikhathi.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: Komandani mngabeni wayo da iyosa umnzana Sphedo wakwaBhengu nangu la statement sen simona nike neskipa ithini into ngalene nikhala ngakuthi senze nabhalela undunankulu nobuholi bomnyango wesemfundo
2: umsakazi asiyona iunion echeme leze politiki sathi kwanethemba makuthiwa kuze uhulumeni ohlangene i-GPU kodwa njengoba ngilitshela msakazi sisuke kucelemba saye imbazweni umnyango wezemfundo uhlala ukhala minyaka yonke nebhajethi ukuthi awunayo ibhajethi basebe umsakazi uyothatha ke manje labantwana bakithi abamnyama bafakele izingane abayibiza ngama-intern umsakazi labantwana baholeliwe kumanje kuze contract ekhona abayisayini yini ukugcola okwenziwa u-MEC Shomuka u-HOD nathi ngobo kwehle kushone phansi ngoba kune-GPU yakhona siyayekana uyagaga ngapha awukangiphazanisi ngoba nami ngiyagaga ngapha ngoba asazi kusasa lisiphathe eningi
1: akuzona inhlolo enzima nje lezo obanuka ngazo zoganga
2: angisho nje ngingahlonisi uma bethi bona lezi inhlolo engizenzayo zinzima abangithathe
0: Get the most out of this room,

0: Uthi ngeminyaka lo muntu okade afunda waqeda esikoleni imsebenzi ayekho kulenyanga uthi uthe 36 years akusho ukuthi kuvalelwa ngaphandle qinisa lekho umlaleli umsakazo entuzuma
1: Ikampushe futhi umdala sibingelela emsakazweni omkhulu izwi lomdzanga mina umfuka amathumbu ebusiness redoubt Ya kampusha amaqembu wonke emfuto sesiwazwile bathini bafuthe indaba abantu bokufika iMK bese yakayizwa yona ibikhuluma ithini ngabantu bokufika siyibona abantu bakhona begqokile izikipa nje belwisa abantu bokufika mina yanto ngiyifanisa lokugqoka isiqoko isiqembu seqembu isikipa seqembu ugambusha uyahamba uyobamba inkunzi ngaso kuthiwe umuntu weqembu elukuthi kanti iqembu lakhe alisho njalo umuntu uyigqokela isikipa nje uhamba weyigangela iqembu alisho makwenziwe lokho lapha ke mfowethu ngichazwe imemba lena yeMK lena uMax Makhayatra lapha kuTikTok Facebook uvotela wona iMK lwamjide kade yeFF manje wavotela iMK futhi uyayiqonda straight unxamalala wambuza waba unxamalala njengoba uthula amaqembu kekhuluma uthini ngendaba abantu bokufika babo uzuma uthula uthini bamtshela babo uzuma wona kade waqala ukusidayisa uthi akukhona ukusidayisa namanje nakhona lala uMK ngicabanga mfowethu ke siyabonga abantu bevuleka amehlo manje iMK showbot
2: ikusasa lethu nosombisese
3: Thombe unjani nabalaleli siyaphila wecongo philani nabalaleli baba siphongo ngule Clement yini into esasingayifunda kula bantu ngempela ke madoda singafundani kwenziwe ungasibulali abantu ngeke sibabulale phethini abantu abakithi eSouth Africa ayikho into esingayifunda kulaba bantu abantu bebedayisa bengekho labantu ayikho into adingenziwa bengekho labantu abantu bebakha amabhilidi la baseSouth Africa bengekho labantu ofikile ufike ngoba ezokwakha ibhilidi uyahamba kuphela kwebhilidi manje kungadlalwa ngabantu umalema ningikhonzele kuyena ethi ngithe sawubona webhuti kwakamalema siyakubingelela sithi hi bye bye Sithombe philani nabalaleli siyabonga bye
4: sawubona Sithombe sesele ngiyaphila sikhona sikhona hayi anonymous lo ngikuphendula nje umbuzo wakho mfethu mina kukhona and kuningi kodwa nje okunye uphambili engizokwenza ngifuna ukwenza i-internet cafe ya ngoba ayi laba phekayo baningi manje yenze nje internet cafe ezokwazi ukuthi abantu basizakale kuyona bafotokopa baprinte benze yonke into kuyona ngihlele lokho nje kodwa ke inkinga ngomasipala weThekwini ngiyacabanga ukuthi kuzoba kwesi-5 uma ngi-apply apply impela nje makuvela lezi khala kungabi sengathi nje imaqala kade kwaqala lezi izinto lezi siya apply asitholi lutho mhla sathola ke nathi sokwenza something njoba ngisho nje siyabonga Sithombe
0: siyabonga
5: ngilelele izinto emzansi ngibengele nakuwe Sithombe hayi Sithombe nganonymous elami Sithombe lithi nje hayi abahambe impahla ayiqiniswe nje ke and ukuzubona ukuthi le lizwe leli lasemalawi labantu bebafuhlekela labengenayo emaphepha lithuli lithe two bayakhuluma abanye bayalo abanye lithuli lithe ngeke uzolutho ngoba lawo yini uyazi upresident wakhona ukuthi imajority yabantu bokufika bala eSouth Africa emalawi abaqashiwe iyona Lava bani hayi sikhalela ngeke yobisi nedayamis. Kodwa masikhuluma ngemsebenzi. Malawi dominate ngobani? Sibulawa ma Muslim. Ma Muslim. Asibulala siqeda nya. Yiwa xasha nje imalawa. Hayi Zimbabwe bangana. Noma khona da. Abampintshile kakhulu. Sibonga.
6: Ibingelele Sithombe ngibingelele nabalantu bezomzantsi uSandile Wandlovu nande ewafufuma eplazini hayi Sithombe abantu bangaphandle abahambe laba abakhala ngey'tolo kwakuvele kuney'tolo thina sikhule kuney'tolo ngakithi emaphephetheni kwakhona isitolo sakamthembu okuthi ngamampingana kukhona isitolo sakalokhu sakamaphanga kukhona kambetshe ey'tolo kunamabhusha kuney'tolo nayonke into kukhona karoni kunesitolo lapho kwamacingwana mfethu iy'tolo nje besikhule zikhona iy'tolo ziningi iy'tolo ngasekhaya yabo khona komthiyane namanje itola abantu bakuthokoza senza itola la bantu abahamba bokwenza itola ngasemakubo babenekhono abaluveza ngakubonga basiye ngokuthula la bafike ba

0: sinewunga laba esenga ngoba ikhole ngilibonile mina kubona elewunga ukuthumba izingane ukurape nokidnap abantu nokubulala abantu nokugebengu nama cash in transit yona into engiyibonile abayaziwo mina la yabahambe boyenza ngakubo abafuna bazwana nabo noma bafuna ukuhamba nabo abahambe nabo kwenze thina basishinga ukuthula le South Africa ngiyabonga
1: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza
2: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza
3: Right Saba
4: Sawubona ndoda
3: Sawubona niyaphe
4: Ngiyaphila mfowethu ngiyaphila
3: Nkosi yami
4: Uyabona emhlabeni njengubona nje inkululeko yaqala ukulokhuza kuthiwa freedom first kwaba kwasuka lapho kwathiwa yonke into yomuntu wonke manjena njengubona njena sekuqhakazeka kanjena nje sekwenzeka into abantu bonke bayazi ukuthi lendawo umfula noma into lapho uzobhukudwa khona yonke bonke abantu yabo manje na yabona njengamanje na nje kwathenjiswa kwathiwa ilokhuza sizothola izindlu zamahala konke into zomahala yonke into izoba amahala manje nabantu sebefika elapho okungasafanele khona manje ukuthi bedinwe ukuthi manje izinto ababethenjiswe zona ayisenzeki njengoba kwakwenzeka Yabo. Uyangizwa.
3: Ngikulalele ba.
4: Manje uyabona tshela mina eWestville. Ukhona usisi owaye hambile eweekendini. Uthe mefika wafika se umuzi wakhe umuzi womlungu usudayiswa. Wadinwa wafo wathi hawu kodwa lo muzi ngoba bengiwuthenjisiwe ukuthi iANC bingithembisile ukuthi ngizodayi wami lo muzi manje sekwenze kanjani wathi umlungu hey ungadakwa wena uyahlanya
3: umthabo inkondlo mana ke baba angithona baba njengomuntu omdala uyazi ukuthi ufana nothisha nje obukhuluma
4: yebo
3: uthi sho njani manje ulimi phela ngithi uma uphambi kwengane ake sithi nje sizingane sikulalele
4: Yebo.
3: Ukhokhela kanjani uma uzosebenzisa ulimo lohlalwane moyeni?
4: Ngiyaxolisa kakhulu lapho
3: ngiyaxolisa because sifisa ukwakha isizwe.
4: Yebo.
3: Yebo.
4: Manje na uyabona isizwe njengubona nje kwenzeka kanjena nje. Bekufanele abantu beyimele benze into abakwazi ukuthi bayimela. Yabo. Bengadependeli kumuntu ukufika bengadependeli kumlungu bedependeli ukuthi umuntu nginomuntu ezenzele into yakhe ngendlela ayazi ukuthi uyayenza yabo uyabo manje na thina manje na thina konke sidependele kumlungu ukuthi umlungu uyena umqashi umlungu akayena umqashi wena umqashi when yourself yabo mawumqashi yourself ufuneka wenze izinto ozokwazi ukuthi mina nawe ngiyakwazi ukuthi ngidepende kuyona ukuthi ngithole ilokhuza isinkwa ngendlela engizoyenza ngayo manje nabantu manje uyabona abantu manje sebenza sengathi konke kudepende kumlungu ukuthi umlungu uyena ongumqashi kanti umlungu ofanele ukuthi wena omlungu yourself
3: wengo siya
4: yabo ngiyabonga ngicela ukuthi ngilokhu
3: lapho uzaphela 10 minutes kulungile mfowethu siyabonga kodwa umyalezo ucacile ba
4: thank you baba
3: siyabonga
4: thank
3: you baba right amaphoyisa kwaZulu Natal nawo a prefer ukuba indaba ngestability noma uzinzo ngokukhathazeka ngegalo right ngiyabona iphindo mkhuzo wamaphoyisa kule liya cathezi nezindaba kuzoyithola uhlelo lulandelayo
5: unjani wesithombo uyaphila bangangixakake abantu abala eSouth Africa bafuna ukufundani kubona ethina nje esaphila ngama 80s ngama 90s ngama 70s sasiphila nje sasiphila bengekho

0: products abakahle ibhosi ngiwathola nje kathala wena
1: zonto uzabuze abalaleli noma ungazivuzela wena nje masha ngokubili
2: empangeni
0: empangeni sitholakale drobben phezulu erenki yamabhasi.
2: Okay. Erenki yamabhasi.
0: Erenki yamabhasi kwistrati sama taxi long distance.
2: Oh, ngathi ngiyabona.
0: Kulezi ndlane nje ezincane zakwamasipala.
2: All right.
0: Room T18.
2: All right.
0: Yebo.
2: Kuyindawo khona ukuthi
0: sikhona ePinetown.
2: Pinetown, right? ePinetown.
0: ePinetown uma use gate nje lase Home Affairs ku right wakho kune container lapha emhlophe.
2: Okay.
0: Ibrandiwe njengamakhambi ngaphandle yasiba nebody elibhaliwe yagadla iboss.
2: Yeah.
0: Yebo.
2: Okay, lise siyazi manje ukuthi sokuthola kade babe ngibuzo bethu. Sikuseduze ke sekulula ke.
0: Hayi sikhona siyatholakala.
2: Uyathaka na?
0: Eh umkhulu.
2: Noma ufundiswe.
0: Hayi. Ngiyithwasa, ngiyithwasa.
1: Ufana nawo.
2: Eh ufundekile.
0: Eh baba.
2: Okay, silapha nike namhlanje.
0: Namhlanje into esokhulu engizothanda sikhulume ngayo umuthi wezitha. Igama lawo isiqhwaga.
2: Okay.
0: Umuthi wezitha igama lawo isiqhwaga. Umuthi lo osiza kakhulu. Ngabe uyasebenza, mhlawumbe uyabona ukuthi emsebenzini nezinkinga. Umphathi wakho ukuhlela emahlombe. Yonke into enakalayo uwena ngabe unecala. Ukusebenzisa isiqhwaga. Sisebenza kanjani isiqhwaga? Uyasithatha nje ugqume ngaso. Ugquma ngaso akubalekile ukuthi ngazi ugqume ngaso kaningi. Okubalekile ukuthi nje usithathe usibeke nje la esandleni. Ngalesikhathi usibeke esandleni uyasinyakazisa, ngalesikhathi usinyakazisa uyasikhulumisa leyo nkingo sokubhekene nayo ngaleso sikhathi. Uthuma isiqhaga sakho sakube isono esihambayo siyokulwela nezitha zakho.
2: Bengizobuza ukuthi umuthi wezitha egama lawo isiqhwaga uzenzani isiqhwaga ngalo muthi kwenzekani kuzona
0: isiqhwaga siyalwa
2: siyakulwela
0: isiqhwaga ngoba noma usikhulumisa uyasuma ukuthi ngifuna ungilwele nezitha zami ngabe ozaziyo ngabe ongazazi kube isono esiyofuna umuntu onenkinga nawe
2: kuzokwenzekani kuyena
1: uzophela amandla zonke uzophela amandla
2: oh
1: umhlambe bethamba emsebenzini kanje uzovela nje indaba yakho ngoba isiqhwaga phela ngithi into thando kulo ya uzophela amandla mhlambe kade ekhuluma kabaza avela yeke yonke lonto
2: ufikeleni nomuthi se hey yazi oh ufikele
0: ngoba nje mawudle kahle noma ngathiwa udlile nango lo muntu lo nenkinga nawe uyaqhamuka uyayishintsha indlela.
2: Oh vele.
0: Ah,
2: madoda. Eyozofika lethi muthi.
0: Abaningi nje soba size kakhulu.
2: Oh yeah. So ayiyeke lento ayenzayo.
0: Yebo.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Noma futhi zondi emsebenzini unecala.
2: Okay.
1: Lethiwa hearing. Yeah. Hayi mufela phana. Bozobuza abantu bazothi lapha ukuthi wenzeni uthi hayi angazi ningibizile nje nina. Badlala ngawe lapha. Wonje uhlala phi? Nizobenxoxa isibheceleni nje.
2: Iveli ngabe sa sahlangana.
1: Hayi hamba usebenza wena. Uma bephinde futhi bedlala ngawo uphinduzela kuthina.
2: Eish,
1: ngoba isikhwaka siyalwa.
2: Kumele le singistory kwenye radio ngengisho. Bekhuluma ngento ethi ayifane uthi lo mbhemu iformen yabo yayibahlupa base beyibika ke kubaphathi. Mbe fika lapha. Kwawo yona sikhulumani madoda kwenzeka.
1: Sisikwakhisayiza.
2: Ubashona lapha ngoma defu.
1: Uthoka nzuza ngendlazi. Oyi hambani kanti ndizothi. Ya. Sikwakhisana njalo.
0: Hayi siyalwa basiyalwa ngempela.
2: Yeso ya.
0: Siyalwa nje kakhulu. Angeke nje uzodlala omunye umuntu usebenzisa isiqhwaga. Asigcini futhi ngokuthi sikulwele emsebenzini kuphela. Khona labantu othola ukuthi umuntu uwakhile la akhe khona unenkinga mhlambe nomuntu wambekayo.
2: Yeah.
0: Usiyamnxikiselela ngokwendawo ahlala kuyona. Uma esebenzisa isiqhwaga nje iyaphela le nto le.
2: Uvela kuhlonipha.
0: Uzothatha nje isiqhwaga sakhe. Angithi uyamazi mhlambe uba ugumede. Wena gumede kanje kanje kanje kanje ukhuluma nomuthi wakhe. Ngalesikhathi ukhulumisa uyawunyakazisa futhi. Aqede lapho uyawukhosa uhlisa ngamanzi.
2: Okay. Yes. Wenziwa

0: Doktor yung kasi, ilaw mong siya, muntung ko muntung ka po. Kaya nga, sang lumingan siya, ilamay na. Ay, ako nga sa mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
1: mga mga mga
0: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga Kabele nga pelelo amanda.
1: Wasbuzeli
0: mesengibo hindi sengi recordil. Yiti imina lana. Rimzejan.
1: Oh dog is quack.
0: Oh
1: quack.
0: Kon dengile yon. Okay, oda namhlanje hay. Yeah, next time sizotholana. So
2: bonile.
0: So pixani quack.
1: Ubuzidla kuqala nazona.
0: Sidlika. Okay, sisinotlanhla, uthe iyatho usikhwaga setholakala ku
2: emakhemisi ngisikhona, yebo. Amakhemisi nje wonke.
1: Amadisciplines.
2: Yes, amadisciplines. Ma ufika nje cela isikhwaga.
0: Yeah.
2: Yebo.
0: Uyakwazi ukuthi sithole.
2: Cela isikhwaga nje bakuchazele usenza kanjani.
0: Okay.
2: Yebo.
0: Yeah, ngicabanga namhlanje kwenze kahle afika naye ngoba baningi bahlale bengibuza umuntu ola eThekwini. Bamuzileke ekhulumayo namhlanje bazombona ku social media.
1: Yeah.
0: Sizoba nankinga. Bengithi angibuze la yonke imithi ngibuza umuntu umbuzo ucishe ufane ukuthi yini okufanele ngiyibheka phamba ngisidle. Ngaphamba ngisebenzise. Sina wena ama conditions athile ukuthi hayi kodwa mawu nje uqaphele. Mawu nje
1: uqaphela zonke. Zonke imithi nje siyonke number 1.
0: Yeah.
1: Igweme ngulube.
0: Yeah.
1: Yeah. Ugweme ufish.
0: Mhm.
1: Abantu babuza ufish uclean nje uzokho ingulube ze understand ukuthi ingulube injani.
0: Yeah.
1: Ufish zonke ubuke kumuhle kodwa olwandle zonke kuna abantu abafaka olwandle.
0: Mhm.
1: Mhlambe isivunguvungu. Hayi mso ushonile zonke uzoba isicucu.
0: Mhm.
1: Ufishike abadla zozicucuke.
0: So ubalekelwa lo.
1: Ikubalekelwa into wayifuneka into enongcolo umuntu uclean zonke.
0: Mhm.
1: Yeah. Futhi ungathi umsebenzi umuthi ikakhulukazi imithi nje yonke nje la ucansini ngathi ungathi ghost law
0: yeah
1: ghost law yeah ucansi lezona iziningi izinto ezonto
0: okay
1: iziningi izi moyibholeni akho uye campaign ngoba basabana ingobani
0: yagadwa yagadwa nomlande nongeza
1: ubuzithu yonke ucansi nawo ingalungwalo
0: yeah
1: makuye empini zonto
0: yebo
1: I campaign uyabuza ubuso nso
0: yebo
1: yabo ngoba ucansi noma luhle kodwa into eziningi lezonto ayiliyona
0: yona
1: yebo futhi umuntu azicansi zonto ubona imali
0: oh
1: ubona wini umuntu akwazi ubona imali
0: bengaze ngicabange
1: ucabangiseke unentombi eziningi zonto uzoba kanjani imali yeah uzoba kanjani zonke zokhala ngo pedicure no manicure no what futhi abesifazana ke nje sikhandana naye imali renta kasena xotha ngingekho ubuze njani
0: ube renta ngani
1: ibona inwele zine growth inwele hawu kahle
0: yeah
1: ngikanti ube ubuze le growth yabona mtshele mabe u 5 ke zonde zoba kanjani imali yabona uchaza ukuthi lesha imali
0: yeah
1: yeah eliphi sokola zizonde elilodwe nemali elilodwe athi wakhula litho esikoleni
0: Hayi ngazi wena abaganiwe abanethemba banemali hayi abamasoya
1: cha ngikhuluma ngesoka mina
0: hayi
1: yeah nayi futhi sithembu le akabi nayo imali singakufiki
0: yebo ngoba nazo sisikhona
1: yebo
0: okay
1: yebo
0: yeah kuzokala kahle
1: yeah
0: so abantu besilisa besifazana sikhwaga bayakwazi ukusebenzisa
2: siyasebenza kubona bonke
0: yeah
2: yebo
0: einganeni
2: akunankinga mkhulu
1: einganeni kenze ukuthi ingane bayibhulish
0: esikoleni
1: yeah siyangena lapho
0: siyangena futhi yeah
1: uthola thina sasibhulishwa zonke uthola ukuthi uzophatha sathi sixhafteni thina
0: yeah
1: uphatha sixhafteni kondoda nje wazahluphathele yona nje uwushe ekhaya
0: yeah
1: so siyasebenza kuwonke umuntu
0: okay ama distributor amanye singakhuluma ngawo ngaphakathi sisinenhlanhla
2: okay ama distributor sizowasho namhlanje njengoba umkhulu ehleze show 3 Sizosho uMamdunge osolundi nongoma.
0: Mhm.
2: Inamba yakhe u
0: 063
2: Siphinde sisho i distributor ese Cape Town.
0: Mhm.
2: U
0: 078
2: Siphinde sisho ose Pietermaritzburg.
0: Right.
2: U 076
0: 0

0: Awusukane namadoda. Shaka mnandi kanjalo usizwe namatshitshi but ke ayi imaki ngikuphi la ngibheka khona kanti mina angazuthi sekuphambene izinto ngabiza abanye abantu nje kube kudlala abanye ke Yeah. Izindzathi 98 FM. Sibheka izinto zami lana engingayiboni kahle ukuthi zimi kanjani. Uyadelela mbhemu. Utshela intombi yami ukuthi umkamisa ngoma akabazi abantu umthunzini girls ushaya le. Kanti le usizwe namatshitshi. Yangizungeza lo mbhemu. Yeah, nakho. Yanpela ke le. Imi kanjalo 0638208448 ezakudala ezinye sabhalekile kahle ngendlela e correct.
1: Hayi Mpolo. Hayi siyabonga Mpolo. Ezakudala. Ufuna ukwakha ngcamu lokhuluma na. Ayo lamba lo holo. Ungcamu ndiwenda siyabonga.
0: Hayi sinedelane impele ukhona. Kanti ke ubamunye khona obasazongitshela abanye abakhona ke ngithe 0638208448 kuyinamba ke WhatsApp le ngisabheka kuyona ke njengamanje izwi lomzansi 98 FM phezulu nibhalabola hlezi naye.

0: 爱上了谁？
1: Sawubona Mpulo, sawubona Gagashi. Hayi bantu siyabonga. Hayi ukhuluma le ndaba enkulu yaziqule zeziwu-4 edinga nayo ukuze iphumelele ishow. Hey, noma ngizophuma eceleni kancane nje kodwa ngizama ukugcizelela kule nto ishow ukuthi angisawukhumbula unyaka. I-advertise-iwe le nto club labantu ngazi Quibble Brothers kuthiwa sobuka uShelly Scott. Esiphingo ke siyasuka ke la eClermont yithi laba siphikelele nomyeni wami yesiphingo ke lapho ke siyobuka ke. Ihlazo nobuhlungu babukhona nkosi yami angisazi ukuthi asibangaka ngazi asibangaka mhlawumbe sasowu-10. Kodwa into engayithanda nje ikhono azange baliyeke besho sayebuka saze sazoyiqeda sinalawo mahlona njalo sizolalela ingoma esiyithandayo siyazizwa kodwa sesinamahlona nezwe lethu kwaze kwangasaphotheka kodwa ke ama-organizer lawa ayihlulekile hayi bandla kwakumnandi ukubuka izinto live bandla ngathi ngake kubuyele inkosi yami awu ngathi ngake kubuyele hayi gogo lo Clement ngiyabonga kakhulu.

0: Sithena isitha sami nguwe mzala izintombi zesimanje manje phambi kwalokho Mahlathini and amahotela queens sithunyiwe thokozile 22 minutes after 7 ezakudala serious old school music phezu nebalambala ehleli nayo njengamanje khona khuluma nami ba WhatsApp wathi ngizwe
1: Sawubona Mpulo, sawubona Gagashi. Hayi bantu siyabonga. Hayi ukhuluma le ndaba enkulu yaziqule ezeziwu 48 inganayo ukuze iphumelele ishow. Hey. Noma ngizophuma eceleni kancane nje kodwa ngizama ukugcizelela kule nto ishow ukuthi angisawukhumbula unyaka. Iadvertiseiwe le nto iclub labantu ngazikhwebel brothers kuthiwa sobukushela isikothi. Esiphingo ke siyasuka ke la eClermont yithi laba siphikelele nomyeni wami ke esiphingo ke lapho ke siyobuka ke ihlazo nobuhlungu babukhona nkosi yami angisazi ukuthi asibangaka ngasi asibangaka mhlambe sasowuthena kodwa into engayithanda nje ikhono azange baliyeke besho sayibuka saze sazoyiqeda sinalawo mahlona njalo sizolalela ingoma esiyithandayo siyazizwa kodwa sesinamahloni nezwe lethu ukuthi kwaze kwangasaphotheka kodwa ke ama-organizer lawa ihlulekile hayi bandla kwakumnandi ukubuka izinto live bandla ngathi ngake kubuyele inkosi yami awu ngathi ngake kubuyele hayi gogo lo Clement ngiyabonga kakhulu
0: ngiyabonga kakhulu nami ngiyabonga kakhulu ekhona ke ngikhuluma naye wazithi izolo nje ngithi kukhona into obesibuka iconcert ka Babu Huma Sikela eyayise Lugano eSwitzerland eminyakeni eminingi edlule so leya concert yakhe ngihlezi ngiyibuka nje pattern awu ngayi search ku YouTube sasibuka ku YouTube Lugano L U G A N O it's a very nice show ka Babu Huma Sikela edlalela belungu inqwaba lapha eEurope so ngithi ke kulo bengihleli naye ke kukhona into angazi ngizothini ewumoya owenzeka uma use show in ubuka abaculi bedlala live ongekuyizwe kwi CD ongekuyizwe kwi tape noma even noma ubuka ku YouTube ngeke uyifeel ufanele ube lapha ya okungenani nomikanye ukuze uthi uma usuyibuka noma usuyilalele kwi CD i live recording ube understand ukuthi kwakunjani ukuba khona lapha yanaki kimi nake lento yama shows iso ifana nesonto isonto nje kumina le nto ngathi ngahlezi nje ngiye kona
2: sawona Pet Zondi Mpumalanga hey bethu ekhulweni wayithinta lezi ku 8 nganayo uma kuthiwa senza ama competition noma senza incintiswano iphumelele ngakwezomculo hayi kodwa ngikhona ngikhala ngayi digital into zo samanje sithi ntuthuko kodwa ize nobubha kuthina uma ngikhumbula kahle bekumnandi kabi sikhathi so hazel medem jazz music festival uyobuka usenka futhi icilo ngokumnandi kunjeya khona manje sokuthi noma kuthiwa kufika izikhathi lezo zebhizi zama holidays odecember ubone ukuthi ngathi kuyabhora kodwa ngekhona ukuthi kuyabhora khosi abaningi amashow asezobizwa ko-Bed Center sekule nale sekuzimali ey'nkulu eyi yakhona futhi kodwa ithinta iyindaba iyona impela

Alright, 29 minutes to 8 o'clock as a Kudala, serious old school music. Let's go to the bottom board. Let's go to the bottom board. 060-480-7164. 060-480-7164. Imuphi lo mculo uthi uma umlalele eqoshiwe noma umbuka esithombeni noma kwivideo kwifilimu uthi yazi ngaphuthelwa yilo ngaphuthelwa ngangeke ngize ngiphuthelwe yena ukuba iy'ndlela zami zazikhona uma ngathi uyabuya nje ngomlingo othile ngeke ngiphuthelwe yombona edlala live mhlawumbe even not even ukudlala live ukumbuka-ke nje uxoxe naye uhlale naye uxoxe futhi naye yeah imuphi lo mculi owaphuthelwa uyena wena odling engisingami nangaphuthelwa usubani bani angizange ngize ngimbona.

0: yona mhlawumbe wazohamba emhlabeni noma wazo retire ungazange uzumbone idlala live njalo nje umlaleli uthi yazi ngiyafisa ukwazi ukuthi lomculi kwakunjani ukumbona idlala live ukhona mina njalo ngizange ngitshele nabantu sebeyazi nabanye umpharanyana umpharanyana for me hlezi ngithi ayi kodwa lo baba ohambelani ili kangaka yabona nje abantu ayedume kanye nabo omlangeni ubhabisi emlangeni yamazi live Steve Kekane yamazi amasoul brothers oba nabanye wena edlala no Ray Phiri so isitimela ngisibukile kakhulu futhi isitimela so yena nkosi yami ey yabo kukhona leso sikhala nje sakhe esikhulu kabi la enhlizweni yami ukuthi wahambelani ili kangaka akukho ngisho amavidiyo ke ngise ngingawabheka awatholakali nje amavidiyo akhe noma awekho awazange azaqoshwe nje ukuthi all angazi ngoba kuba ekho akhona ngabe sesiwabonile ngoba izinto eziningi ziyabuya manje imuphi lo mculi wena ngesingawothi momlalele nje idlala erecording you say eish yazi ngaphuthela uyena ngaphuthela even abaphesheya mebekhona kulungile singaxoxa nangabo mina number 1 kubona bonke njalo nje ngilele ingoma kalo baba kuthi umpharanyana ngivele ngithi hey akho interview akukho qoshwa ku live mhlawumbe concert la abayithatha live akukho lutho nje bade ngiyalela nje ngithi hamba ku YouTube yobheka i concert ka baba uHugh Masekela eselugano at least noma sehambile emhlabeni kodwa uyawazi uthe inganeni nakwabanye abantu nanguku Masekela na indlela ayidlala ngayo yabo babone noma bengeke baze babe khona lapho kodwa ikhonto eqoshiwe mina akukho lutho akukho what akho tape video kamparanyana edlala live akukho interview lutho nje okay lungileke kodwa mina ngila impilo mculi lo othi wena waphuthela uyena ukuba ngathi ungathiwa nje ngabuya nje ha ungathatha imali yokugcina uhambe uyombuka 0604807164 mofuzwe ngena leyo noma 0638208448 bakhona nabanye kodwa nje number 1 kumina nje hayi uye nje babuhadebe 0638208448 eka WhatsApp leyo khona ukukhuluma nami angizwe uthini sawubona semoyen yebo
1: ngizwe namathi kidwa kuzala hayi mkhumbula yabe ngano mali kuphi lapho ukuthi izobe dlala zona
0: yeah
1: yeah
0: wakuphuthela
1: ngokuthi saphila nemhlabeni
0: wakuphuthela
1: wangiphuthela kakhulu ngaba bona abaningi babacili kodwa yena ngikwazi ngimbone ngangifisa kakhulu ukumbona
0: all right isizathu sokuthi ufise ukumbona Awuthanda kakhulu umculo wakhe.
1: Awu kakhulu.
0: Oh yeah. Okay.
1: Mina nje bangizala nje wa.
0: Yeah.
1: Ngiyabonga.
0: All right, hi siyabonga.
1: Ngiyabonga mntwana.
0: All right, siyabonga nathi. Hey, yeah, imuphi lo mculi lo othi nje waphuthela uyena uma kuthi wa retire noma wayeka? Noma wadlula emhlabeni ungazange uze usithole isithuba sokuthi uzukwazi ukuthi wena umbone edlala bukhoma noma usondele eduze kwakhe uyakhala ngalokho
2: sawona umsakazi mina umculi engangimthanda ningangifisa ukuthi ngimbone kodwa kwangenzeka uDavid Masondo indlela nje owayeyona ngangifisa nje ukumbona ngoba leya mculi wayenithi ngale ndlela lexakile ngangifisa nje ukumbona mhlambe ngelinye ilanga ngixoxe naye
0: okay yeah yazi ukuthi mina kumasondo ngam interviewer la station ezindlomzansi kuthe sayiphelile interview wathi kimi hey mfana wami nginterview kahle kanjena yazi ngicela ukumema sihlale phansi sizoxoxa hey angatetezela mina katetezela ngaba mangayeka wanginika inamba wanginika ukuthi ngizomthola kuphi kwakhe yey ngayisola sihambile emhlabeni hey ngiyayisola kuzobe namhlanje sawubona
3: singa

0: kwathula kucwaka endlini. Yer ngathi wow, hey lo baba lo. Yeah, so ke ezinye zezinto lezo ezingichazayo mina ngabaculi ukuthi abanye babaculi abanandaba nawe. Manendaba nomsebenzi. Uyawulandela uma ulandela abanandaba. Nendaba mina ngangithanda lo baba okwakuthiwa uLexi Raban, yo izinsimbi zakhe ngangishaya ngisho ngangishiya ngisho ibhodo eziko uRex Rabanye, ngicabanga uqonde lokho. Uyena ngimazi kanjalo, mhlawumbe khona kumunye engingamazi omshoyo. Umunye uthi sawubona Mpolompolo, uJabule Clement, mina uVusiximba nobaba uDavid Masondo negroup yakhe bephelele nalo baba oyisidudla kubona. Sikhuluma ngala baculi laba othi wena waphuthelwa yibo.
1: Sanibonane Senlomzansi. Hayi uNgcobo lona okhulumayo eCommopia. Mina umculi engangimthanda, angifisa ukubona manje kubo ongwahla namhlanje, angifisa ukuthi ngimbone ebukhoma, kwakuyile insizwa ecula ingoma yamabongwa. Insizwa ecula ingoma yamabongwa lena ithi leli ngiyocula ingoma yamalo abongwa eziveze neyinkomo laphana. Uma sengiyikhohliwe kahle ukuthi ayithini kodwa ayicule ingoma yamabongwa. Hayi uyansizwa yeyi, ngangigcina ma ngiyibuka ividiyo yayo ngisho ukuthi hayi ngihalela ukuthi uyabe ngiyayibona manje, simo uyazi agcina sidlule emhlabeni angazange ngiyibone. Yona engangifisa ukuthi ngiyibone.
2: Ngimbingelele uMpolompolo ntambama nje lokhuluma naye, ngibingelele nabalaleli uDudukhoza kwaMashu. Umculi engangifisa ngakaze ngimbone namanje ene ngisafisa ukuthi eyinkosi yami ngayi uSara namagugu, esezothi nje ibusisiwe sibusisiwe sithi singazalanga sona singazange sithwale lesi siqalekiso esesibhubhise umhlaba wonke. Eyinkosi hheyi, ngiyamfisa lo mculi namanje. Akuthi angazi ukuthi usaphili noma angasaphili, akusifuna inkosi yami ukuthi inkosi yami kwenzakalani ngaye. Engiphinde futhi kuzoba uJane Madubane esezothi enye Johnny Boy eyohambisa mncane lo ntombazane wangasekhaya nalaka seduze impela nasekhaya ngasekhaya, kodwa nje eyohambisa mncane ngisafisa nje ngaye okukhulu eyiwayicuke sizwe Johnny Boy. Hayi inkosi yami, ngiyabonga kakhulu Mpolompolo, ngiyabonga nabalaleli, ngiyabonga nayo ihlelo lakho.
0: Awu inganemasonto enambala edlule kade sidlala the whole interview 35 minutes yakhe uSana namagugu uMamsana Mngoni. Ah wawuphi wawuphi sidlala lo interview ngani ngale kwakhe eSoweto. Ngiyokhuluma naye mhlawumbe ngifanele ngiyiphinde futhi interview, ngiya ngiyidlale futhi yabo. Abavote abafuna iphindwe i-interview engayiqopha ikhona phela, ngiyibekile this time na YouTube futhi ikhona. Oh yeah, ngayi-checka na YouTube kodwa ngayiphinde nala emoyeni. Ayikho inkinga ke. Izilumzansi 98 FM, gobalamphethizoni Mpolompolo.

0: Ay, ngile sikhumbula ngayo makhaya. Ingothobi yomfazi lo umakadobe
1: ekomo. Umakadobe ekomo. Ay, ingothobi thatha. Ngiyathanda le ingothobi yomfazi. Uthuthu emsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona babhala nokukhuluma la inkume.
1: Aw, aw, babhala babhala nebhala nedolweni.
2: Aw, madoda, philo nje.
1: Dake babhala, dake babhala. Ubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye, aw, yena ushuthayo. Engena ningishuthe. Sawubona.
2: Uhleze hle ukukhuluma sokulandela noma engasahlala kwemoto kwaZaphosa ngaphezulu. Focus tika dase nemakomando ngene ngene ngoba sayishinzwe. Hlela bemnikinikize nanda be ufani nemhlezo ehletho sidlumuzi wamakhaya.
1: Ha ubedlumuzi kanti.
4: Ngishilo ubiyicele umagayi kuyizwe lomzansi FM.
5: Ulalela ubhekicele kuyizwe lomzansi.
4: Izwi lomzansi ilizwe lomzansi. 3.0.

0: usemzakazi wethobona.
1: Bakhayi.
0: Baba ninjani?
1: Usaphela umhla aqhamisele nawo zwini.
0: Uhleli nami ezweni. Awunhlakahlaka uphile mfani wami. Love you my boy. Ah suka. Usho njalo uhlakayi Phoenix uthi kuyonyanya iNdiya mtakwethu. Uthi ngihleli ezweni magayi usemzakazi wethobona.
2: Moro makhaya.
0: Moro moro sana.
2: Uyaphila.
0: Phezulu ecophe limantete ubani lo?
2: Ha nkuze mdaka lo makhaya wakaxapha.
0: Kuphi nezwe ke kuze mdaka?
2: Ngilaka vinjana manje kodwa ekhanje lemzimkhulu.
0: Ah usuka.

0: Bekicele kwizwi lomzansi.
1: Yes siya igama ngingubheki ngwaqele sibonga ke sigijimeke siye lapha ya Sangro House kwaMkhucululi ngesibonto ngabeke umfokatembe usikhona siyamthola yini sikhona wesikhona.
2: Yeah, ngibingelele baba.
1: Ninjani? Ngikhona mfokatembe unjani wena?
2: Ah ngiyaphila mama mina soza ngiyaphila ngomqondo.
1: Ya, engathi lahla kancane ocingweni lakho. Ngizocela ulumise ngendlela okade ulumise ngayo. Ake usithathe usibeke ukuthi ke masikhuculula, sikhuculula ntoni, ningobani futhi ke yini umuntu angayilindela kwaba kwaMkhucululi.
2: Yebo amagaya, nabalaleli lapha emakhaya. Lo okhulumayo usikhona wakatembe ovela phana kwaMkhucululi. AmKhucululi ke amakhambi esintu nje asiza kakhulu ngendlela esimanga kakhulu okumlandi ibrand yethu amakhambi amkhucululi igama liyazisho futhi khona ukukhucululwayo okususwayo ongafuneki emzimbeni womuntu.
1: Yes.
2: Lana amkhucululi ke ngenxa yesikhathi ke ngizobala lokho ngizokubala maningi kakhulu amakhambi sifana nje nabantu abanekhemisi elinawo konke ukusizakala usho ukuthi ke umuntu okunye engingakubalanga uzosithinta la sitholakala khona. Nasekuleni zokuxhumana asho ukuthi ushushwa yini ukuze siniyalele ikhambi eliqonde nenqubo nalokho kumhluphayo. Lana kaMkhucululi sinomuthi ekuthiwa i-detox. I mean awushiyi lutho ohambisana ne-detox. Lo muthi nje odalelwe wona ngqo isifo samathambo. Lo muthi amathambo iyawalapha nje mesedlulela kwezinye izifo. Umuntu nje ushushwa amathambo waba seyazi agcina kwesikhathi amathambo. Umuntu akasakwazi kwakwasha mhlambe akasakwazi ukwenza neminye imisebenzi ngenxa yayo ukuthi amathambo siyakubalulaka nje lo muthi uzosizakala nothi ukuthi amathambo abadambisi uyawalapha nje bese dlulela kwezinye izifo. Lo muthi ke uyasiza futhi ukuvula imithambo yegazi uyasiza futhi nomuntu othi nje ufuna ukuyiklina nje athi umuntu mina ngiguli but ufuna umuthi nje ukuyiklina. Lo muthi muhle kakhulu ngoba ukhipha nanenyongo uyeza mangobe endlini encane noma uchama nje ukuthi khona into efuzayo eklina ngaphakathi. Lo muthi futhi uyasiza nje ukuvusa namasosha omzimba njalo njalo uvula nenhliziyo futhi ngoba isikhathi sothi uyeza ukuthi ulambile kodwa akhlike. Lo muthi muhle kakhulu ngoba uvula inhliziyo okwazi ukuthi usizakale. Lo muthi uhambisana ne-detox oyithola mahhala la uthenga khona noma yikuphi emakhemisi noma ofisini ethu. I-detox uyicoba ngaphansi kwenyawo ugcobela phakathi nenzwane ikwazi ukuthi idithoza lasemzimbeni. Iyasiza nakakhulu kuma umuntu obuye aqwashe futhi iyasiza kakhulu ebusuku nje ukuthi ulalise kwengwane ulwane nje zwini. Sibe nayo-ke futhi i-life juice elapha izinto i-immune booster iphinde idithoze nophozeni egazini. Ikline namehlo futhi i-life juice umuntu omenenkinga nje i-eyesight engaboni kahle iyamklina amehlo akwasizakala. Ilaphe ney'londa ilapha kanjani na iy'londa ngoba niyaphuza. Isilonda siyazi ngaphambi kokuthi siphole ngaphandle sidinga siqayisishe ngaphakathi. I-life juice ke ishisa iy'londa iyasiza futhi nomuntu onenkinga yama-asa umuntu onenkinga yamathansela akwazi ukuthi asizakale. Umuntu onenkinga yama-joint relief iyakwazi ukuthi i-life juice imsiza kakhulu. Ngcono ngoba na ibhaliwe ngaphandle ngoma uyiphuza uyoma kakhulu amanzi awomela kakhulu. Njengoba kubalulekile abezempilo besho ukuthi at least ngosuku ufuneka uphuze amaglasi awu-8 osuku iyaqikelelisana ngoba uwomela impela nje amanzi. Sibe negcokama eyifuna ebhathene nemizwa ivusa imizwa yocansi yenza nesifazane angaxega athokozeleke isiza futhi umuntu omenenkinga yomhlume

0: ulalela ubhekisele kwizwi lomzansi.
1: Bathi wandunu lamla kanjani? Abukho umlungiso kule ndlela lamla ngayo.

Ngithisha ngalo kundona uthawe ke ningihlekise lo wangalayo lo wangishiyayo kuna Radio Tsire FM kanti ke kuthiwa ngikukhumbuze kwangqa izivele health and beauty ukuthi ke wonke amahhovisi abavuliwe kusasa ma ufuna leli bhodlela elundaba mlonyeni nali leli bhodlela eliyilitha eliphuzwayo eselisiza abantu abaningi abantu bese kuvalwa amehlo sekuthiwa impela ngasaculwa amagugu hayi lifike leli bhodlela libuyisa impilo umuntu aphile leli bhodlela liyi 1 liter abantu abaningi sebeyazi ke ngalo ingakho singasakhulumi kakhulu kodwa nawe ukuze uyitholele lakho phuthuma lapha ePine Town ehhovisi lakwangqa izivele uzolithola leli bhodlela ekuthiwa ke yini igama lalo kuthiwa inqaba igama lalo bese libasizile kakhulu abantu nala eThekwini likhona la emakethe ephekwe eJwayelani emahhovisi akwangqa izivele second floor enumber 33 kanti ke nale othongathi yakwazi ukulithola lapha ngemva kwenew shop eshop number 4 likhona leli bhodlela elundaba mlonyeni lakwangqa izivele health and beauty kanti nasesitenga futhi uzolithola lapha eShaka Mall likhona futhi leli bhodlela lakwangqa izivele okuthiwa inqaba selibasize kakhulu abantu uma unomuntu nje ekhaya othi cha amagaya nje ubuxoxa nje mfethu mina nginomuntu ongaphilile ekhaya ungabusayilibazisa vereke uphuthume khona kwangqa izivele health and beauty joba kusa nje ukwazi ukuthi umtholeleke leli bhodlela sibone impilo yomuntu ishitsha ngoba abantu yebo siyavuma bayagula kodwa abanye bengasinda uma sibaphuthumela sibatholela lokhu ke esikhuluma ngakho njengamanje ini na ibhodlela lakwangqa izivele okuthiwa ke inqaba selibasizile abantu ngemniningwane mawufisa ukulithola nawe leli bhodlela yenza nje bafonela abakwangqa izivele kwinombolo e 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 ake ngikuphindele ngamabomu nje inombolo u 073 kube u 53 kube u 67 ebese kuba u 332 nawe othi mina magaya hayi ngoba ngigula kodwa ngiyafisa kube nento engihlala ngibuka into iphobo njengendoda noma njengomuntu wesifazane ngiyafisa ukuzicleaner ngiyafisa ukudetoxa ngiyafisa ukuhleza ngumqemane hamba ulithole leli

Right, isho njalo ke ingane la zoma usika madoda bathi ngathatha into yomuntu ngayinika into yomunye ngayinika omunye umuntu akasafuni lutho ngayo kunale Thotsi FM njengoba sithembisileke ukuthi

0: go 21 minutes past 10 o'clock. Emsakazweni izilomzansi na Radio Zero FM. Yo, khona uthulaza umntana makhubane nangu lapha mkwami. Sondela nje kancane empotsheni mfuka makhubane. Ebesubingelela kubalaleli bomsakazo izwi lomzansi na Radio Zero FM.
1: Awu magaya ngeqale ngawo ngiyabingelela magaya niyaphila.
0: Hayi sikhona mfethu singezwa kuwe.
1: Awu bese sibingelela khona lapha kwizilomzansi.
0: Yes.
1: 98.0.
0: Yes.
1: Sibingelela abathandi bomculo wonkana nje. Siphinde sibingelela abafowethu umfoka mathe lana no Ntencane Mfoka Zondi. Nenkosazane lengihamba nayo.
0: Yes.
1: Umfana wami loya uphethe ifoni laphana.
0: Yeah. Umfana wakho ngokumzala nomfana wakho nje ngokugijima endimeni.
1: Hayi, umfana nje ngokugijima endimeni.
0: All right, right. Kulungile mfethu, siyazi ukuthi abantu abaningi bayakwazi uma sikhuluma ngoDulasi. Kodwa ke ngenxa yokuthi umsakazo ukhula usuku nosuku, khona umuntu oshout ukuthi ngiyaqala mina ukuzwa ngoDulasi.
1: Yeah.
0: Awubabeke esithombeni ukuthi uDulasi ubani, ukhulele kuphi, ukhama ngaphansi kwayiphi inkosi, uphuza muphi umfula, ukhathwe yiphi?
1: uDulasi umduduzi umfoka amagubane kuyigama lika baba, ngibuya phansi kwaemabovini kwamaphumulo endukendiscode
0: enduke
1: mfule nguphuzayo ke bengiphuza mankumbu ke mina ine kanti nehlimbithwa njalo malibhayiza ngiyaliphuza
0: yeah umadoni ma kuneyikhukhula uyaliphuza nehlimbithwa
1: impela kunjalo
0: right la emculweni ke usefika nini uDulasi?
1: uDulasi emculweni ufike impela mangaphosi 2008.
0: Yeah. So don't say that.
1: But ke lapho bengisasebenza nensizwa kaNgubane umjikishelwa na umfowethu lo.
0: Yes, uNtencane. Nayidudula ke from 2008 usuqala nini ukuyimela?
1: Ukusebenza nje i-album ephelele kube u2015.
0: Uvule ngayiphi la waqala khona nje ukuthi hayi yayithini album yakho musakhumbula?
1: Yajabulisa izinto.
0: Jabulisa izinto.
1: Yeah.
0: Yenze njani yajabulisa ngempela izinto?
1: Ayasebenza yona, yasebenza ngoba eqinisweni amagalelayo a

0: kwakusena lesitala sokuthi umuntu mayiphuma inxuba uphuma inxuba inxuba ngabe sexabene nomuntu asuke esebenza naye ngoba nami kwazi kwathiwa hayi mhlambe khona ungaboni ngasolunye phansi kwami nomjikijelo
1: kanti kwangenjalo
0: kwangenjalo yikho ngazi ngathi mangilandelenisa ngo-2016 ngamfeature aye nomjikijelo ngenzela ukuthi
1: babona
0: ukuthi abantu akukho lutho phakathi kwethu
1: kukushuthi ngamanye amazingasho nithi umjikijelo yena owafaka lento kamaskandi kuwena
0: impela ngeke sizingabaza lokuyena uyena ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi awuzazi ukuthi mhlawumbe unekhono lokucula phela mina kumjikijela ngafika nje lokho ukuthi bengumfana lo begida kakhulu
1: ingoma
0: nangakithi akekho umfana obeme eduze kwami so ngafi anginalokho kuzethemba nje ukuthi vele ngizoyigidela ingoma kodwa ke ngokufika silalela umculo sathola uthothi ubhala ingoma umuntu kanti umuntu uzoyithanda ingoma yabo ugcina usuzazi ukuthi awukanti ngiyakwazi ukubhala ingoma hawu kanti ngiyakwazi ukucula yabo ehe
1: bayithanda kabantu wakhula wazofika la ukhona manje
0: kunjalo ngani
1: esingakikile album
0: ayi asemaningi kakhulu
1: asemaningi
0: kwazi ukuthi
1: nawe siyakudida
0: asiyangidida
1: amavukani kwasho ingoma yathi amaningi amavukani asiyangidida
0: asemaningi phele
1: ithini impokophelo yakho uphokophele iphi ngalo luhlobo lomculo
0: ngokomculo eqinisweni ngiyangibona bethe akusekho unye ngaphandle komculo engingakwenza yikho ngiyengithanda ukuthi masibhekana nezingqinamba mhlambe sikwazi ukugunya kushisa mhlambe sibekezele sibhekane nezimo esuke sibhekane nazo ngoba sekuyona into esiphila ngawo iyo futhi sesihlonipha ngalendlela ukuthi sithembele kuyona
1: ngale ndlela ukuthi uthembele kuyona siyabona izinga liyanyuka wonke umuntu uthengalala avuka cabanga umaskandi ithini lento endimeni yenu ayinakho ukunikhathaza
0: eqinisweni siyakujabulela ukubona umaskandi uphakama kangaka kodwa mhlambe angazi noma ngizobeka kabini usunakho ukufuna ukuhluka kancane kumaskandi ngqo yikho mhlambe sekugcina ngathi umaskandi ulula ngoba phela umaskandi into yethu maciko
1: yes.
0: So sesiyawucula nje asenabo ubuciko asisacikozi ukuthi uthi mawucula ingoma ucabange isimo obhekene naso mhlambe usemncane or mhlambe ucabange mawusegoli ukuthi yasho le ngoma yangikhumbuza ngigudla intaba zangakithi kanje kanje or ngizoshela intombi yaka masibanibani isuyaculwa nje usocula noma ngabe yini
1: efika nje umuntu avuka acula
0: futhi khona sekulula kakhulu khona futhi ukusebenza kakhulu njengamanje uyabona nje mangizokutshela mina bengisakholelwa kakhulu kuya maskandi loya kodwa manje kuthe mangibheka sigcine sibonisana nayo le nsizwa le into encane ukuthi ake senze into entsha manje ke sikhohlwe lokho kudala
1: ninakho ukusebenzisana nento encane ngiyambona namanje ukuphekezele namanje usukhuluma ngayo futhi
0: yabona manga chazela ngonto encane into encane ngicabanga ukuthi beku 2018 kuhamba iqhawe umjikijelo ngokuzethemba kwami naye ngokuzothemba kwakhe uyazi ukuthi okujabulela ukubona umuntu ephumelele ube wawumhalalisela or ube wawunesandla kuleyo nto ngoba umuntu umenedlo selikhanyayo usuke vele ezofika la esuke efuna ukufika khona kujabulele ukuthi ufike lapho efuna ukufika khona unesandla ngoba ngeke uzumvimba umuntu ngento yakhe umuntu manager selikhanyayo wombona sebhutshulukile selapha ngisho ukuzama ukumvimba bese kubabhlungu kuwena bese kubanzima futhi uhambe ukuthi hayi mfowethu hayi kwangawona inhloso yami sathu kwathi nanto encane ngithuwa abanye abantu thizeni yezwa kwathiwa ngimsiza kanjani into encane kwasha kwacima ngoba kwakuneyigibeleka phakathi kwethu eqenjini sisasebenza nomjikijela yezwa ngangena kwi-album esenze ingoma embili into encane wazenza nami ngenze i-album ngazenza naye nami ingoma even namanje kule album engiyenzile ama feature ayiki feature ngekhokhela njengobona kunoshenge laphana bekunzima yabona iphi bekunzima ukwenza le iphi kodwa ushenge ngokhokhela uyenzenza
1: congratulations siyabonga kukuhle nokubambisana mfethu
0: kamnandi kanjani ngokweqiniso
1: njengamanje umkhuluma umhlebi ngoba nangu khona naye kade ehlezi kuleso sihlalo emasontweni njambalo yadlule ubehleli lapho exoxa zona indaba ntenyana sigamanxise mfethu ngene ngene ntencane bingelela mfethu ngoba

0: bukhoma uyibuka ethi inje nje nje nawe nje nje nje ninalento yokubambisana ungathini lakho
1: ngicathi magayi kubalekile ukuthi noma ungahambi banga elingakanani ungasikhohlwa ukuthi step sakho sokuqala ukuthi la waqala khona ukuthathela unyawo kwakuyikuphi
0: yes
1: mina uDulas uyafana nomuntu angifundisa ukuhamba ukuthi lokuhamba engikuhambayo nanoma sengikwazi ukugijima ngayo yonke inhlobo yespeed engikwazi ukuyigijima emculweni nangomculo kodwa istep sokuqala ukuthatha unyawo ngasithathiswa uDulas uDulas wa risker igama lakhe wa risk umsebenzi wakhe ukuthi abambe mina ngesandla angicathulisa ukuthi emculweni ke kwenziwa nje kwenziwa nje kwenziwa nje so ingakho kuthena manje noma kufia lesisikhathi ngabona futhi ukuthi ngithi ndoda ngine plan la engicabanga ukuthi ngasebenza oza neyakhe plan ngize neyami plan sibone ukuthi imiqondo yethu yombili manje uma siyifaka njoba yakwazi ukusebenza kowami umsebenzi uma singayifaka kowakho ke manje umsebenzi ingawuthathi ubeke kuphi umsebenzi
0: kunjani ukuthembisa Dulas kulo msebenzi khamba kahle
2: eqinisweni umsebenzi uhamba kahle kakhulu
0: yes
2: uhamba kahle kakhulu kodwa ke ikhunxinxa abantu ukuthi beqhubeke be support beqhubeke beudlale online ngoba ingoma kuyaqala nje ingoma ihambe kangaka ku online
0: yeah
2: kusine ngoma nje ekuma trend nje manje yize noma ke siqala ukudonza inyawo kodwa nje ka igcine isuke ku 18 nje manje cishila ko 20 ko 25 or 24
0: uphume nini umsebenzi
2: uzoqeda iviki lesibili nje manje
0: uqeda 2 weeks sisike sakubona lapha kumabona kude kuhlelo la khulunywa khona ngesithembu manje ialbum yakho leyo ikhiphayo ithi isithembu kukhona nini mhlambe okuxhuma nayo ithini why isithembu ngoba ibona leli gama lesithembu likulandele
2: igama lesithembu kahlahle kubalekile ukuthi ngelinye ilanga sibuye sibe nga society labantu besifazana
0: right
2: yeah ngoba ngithi siyabathanda bayizithandwa zethu
0: kunjani
2: yeah so kufanele sibuye sibasupport yabo njengoba ngithi isithembu ihlokwe ngifuna umuntu ehamba oyidlala lo ngoma especially bona bebona ukuthi basupporteka kuphi izoyichazela nje naye ingoma ma
0: yeah ukuthi ukuba Baba saphatheka kuphi?
2: Yeah.
0: Ha usho njalo.
2: Kunjalo.
0: Hayi ngiyakuzwa. Ke sizwe futhi lengoma. Singezwa ngenzwa bethu ukuthi ke mawuthi baya supporteka wathinta abafazi wathinta imbokode ukhala nangisithembu kanti isithembu sakho hey sasikwebhana. Sasinjoba kwebhana lapha kumabona kude kulungile kodwa.
2: Cishe ngathi sinawe.
0: Khona lo ngibona lapha eKatlehong lapha isebu lapha eKatlehong isho kahle.
2: Yeah.
0: Yeah eKatlehong lapha sise goal kasho ngathi hawe hayi simlande phakathi edolophe elokushini lapha. Kulungile ke 28 minutes at 2:11 o'clock akasizwe lengoma kaDulas ukhala ngesithembu.

Right nje ukhala ngesithembu ke la uthulaza umntaka amagubane lukile nami lalela lapho ngasekhaya njengokujwayelekile uyazi ukuthi ke masine sihambeli sethu la angisenze sami kodwa singesakho wena ke lapho ngasekhaya ukuthi ungishayele ku 0604807164 uthini la isithembu sinjani bhoti wafila kanjani umabani kwenze njani awuyixoxe nje ngifuna ukuyizwa usuyikhuluma.

0: baba athi baba ngiyacela jolomunyo sokulekelela.
1: Awu suka manje. Awu shaba qhubeka qhubeka ngifuna lapho ususha abafazi bakho subasho ngebayibona. Wawaqasha mawaphela wathenda uphela.
2: Hayi bona.
1: Yeah. Mabani mabani kwenze njani?
0: Ithi khuluma khuluma mabtheles. Wafila kanjani mhla kufika uMasthole?
1: Awu suka mathathu. Yibona ke sasibona kumabona kodwa. uMabtheles uMasthole.
2: Ngiculela abantu.
1: Isibonelo sakho.
2: Yebo kunjalo.
1: Awu awaloku wabaleka ne.
2: Ithi ngangingathandi.
1: Isithem sakho.
2: Ithi ngangingathandi ngavuma ngoba ngihloniphe ubaba.
1: Awu suka mathathu. Ngiyenza ufeature ishintokazi la. Iyo le phambi kwethu.
2: Yeah,
1: yona. Awu singakelani kubingelela. Sabona Ntombi?
3: Yebo
1: sana. Sandele impophendle, sandele impophendle sithi ubingelela abalaleli, bingelela Ntombi.
3: Ngiyabingelela kubantu abalalele gama lami uYolanda wakabobe.
1: UYolanda wakabobe?
3: Yebo.
1: Abakabobe abakaba? Bobe.
3: UMaBlangwe.
1: UMaBlangwe.
3: Yebo.
1: Hawu ngiyayimazi uMaBlangwe khona ngasekhaya kuthi uMaBlangwe. Kodwa bengathi abakabobe. Kunjani ukusebenza neTulas?
3: Kumnandi kakhulu.
1: Yes, yes. Ujabule sizithokozile.
3: Kakhulu futhi.
1: Linjani sasasa nawe sikubonela ila ngisukhiphe yakhe album wethu?
3: Yebo.
1: Uphupha lokho.
3: Kakhulu nje everyday dream.
1: Yisho kanje?
3: Yebo.
1: Wow. Yebo man, everyday dream. Uyazi musukhuluma isingisi sengiphinda kabili. Yazi khuluma every sengilokunkinyeka. Kulungile, ke sithatha umlaleli lapho ngasekhaya ubingelele. Siphethe ke ubani na? Bathuthulaza umntaka amagubane. Ukhona into encane. Ukhona nobani na? Ah, noma plangwe. Awu sobona kulungile. Ake ngithathe nanga umlaleli usemsakazweni izwi. Sawubona.
4: Sawubona makhaya, kunjani my brother?
1: Ya, isikhona bhoti, singezwa kuwe.
4: Phila ubaba Masondo, no Dulas lapho nebandla.
1: Yes.
2: Ntababa, niyaphila?
4: Hey, mngani wami, ngithanda kabi kabi, ngikwazi kumabona kude. Ngithi mina wena, uyile ndoda engathi ungayisibonakalise emadodeni, thina sayizalele elokishini wemputhu.
2: Mfowethu.
4: Sasazi ethi insizwa zasemafama kubhedela kuzona, hey.
2: Ya.
4: Ngibonga nje mfowethu ukuyiphatha kwakho nanokuhlonipha.
2: Vuyile.
4: Mina ngize ngishaya inqindi ngibothe hey umuntu wesifazane uma ekhuluma nje. Hey ube phansi nje obeshe nje umagaya uthi siya sikubona emabona kude. Maye namaye khona into ebengilalela sekuthi ake ngilalela izwi lomzaza. Umagaya ekhuluma nalwe ndoda engathi hey waze wanesizotha umfana. Yazi umfana ohloniphayo. Umona lento ingaphakathi kuyena futhi hayi ngoba ezenzisa.
2: Ngiyabonga
4: vuyile. Wethu uNkulunkulu akubusise akugcine siyathanda nomculo wakho mina ngiyawuthanda. Hayi kubuka njalo mabona kude mfowethu.
2: Ungani yakwethu.
4: Sihleli nayo ke leyo ndoda mfowethu. Iyasiphilisa umphiliseni lo naye lapho.
2: Siyabonga.
4: Uyasiphilisa mfowethu. Akekho umuntu ongamthandi lowo muntu. Unjena ingithiwa ama hot cakes. Ya siyabonga bafowethu. UNkulunkulu anibusise. Mina ngicela ukunibusisa nje niqhubeke niye phambili. Mina hayi ngisho ukuthi ube nenhliziyo enhle ngoba vele idalwe naye. Akekho umuntu oguqula kuleyo nto. Yehla nengilosi nje yakho mhla ufike emhlabeni. Nkulunkulu anibusise madoda.
1: Ngiyabonga kakhulu. Thank you Mr. Masondo. Right ilula iqondile ke le ukuthi nje usishayele ku 0604807164 noma ngabe khona ofisa ukwazi ngodulasi ufisa ukuncoma mhlawumbe uthi hayi Dulasi awuthi ukhuphula amasokisi konke nje siyakwemukela kuwena lapho umlaleli ngasekhaya elakho ke ithuba u 0604807164.

0: 164. Eh, abantu bengakulindela phi uJulius kulezi zinsuku? Abafisa ukumbona uJulius ngamehlo.
1: Noma nje singakalokhozi singaka confirm kodwa nje asithembisa ukuthi nge weekend sobe silapha emlazo noma even ungakayizwa
0: kahle kodwa khona into engasibe ngasemlazo.
1: Yeah, ngizobe ngikhona emlazo kwingoma ngicabanga ukuthi ingoma yabafundi. Ngay 6.
0: Kulungile.
1: So phinde siye lapha na sibizo umfo kaDludla uGezani le Steng.
0: Oh yeah.
1: It ring kopo it yeah it
0: ring kopo
1: yeah ngizosuka la emlazi bese ngiyakhona.
0: Oh yeah, nini niyocindezela isawodi lapha kugezana.
1: Hayi kunomcimbi khona omunye okhona omunye.
0: Oh yeah. Bafethu sizwile ke omunye wamaqhawe ngoba nisendimene yodwa ngiyazi ukuthi ubuhlungu bomunye niyabuzwa nani. Sizwile la insizwa yaseyibisini uqhosha ukuthi engathi idlulele uyise. Ninge nayithola lezo ndaba.
1: Noma kuyindaba ade siyibona idlula nje la ku Facebook sithi sengathi insizwa ingaduduzeka. Kwisibusiso ukuba nomzali. Ngokucabanga ngoba thina sazalwa vele abazali basheshe bashiya kube kade busekile uqhosha. Ayi sengathi ngaqinile.
0: Engathi ngaqinile insizwa. Memories izinkumbulo ekabani la kujulwa abantu kwesukandla.
1: Oh amadoda. Yazi ukuthi magaya.
0: Yes.
1: Kuyenze ukuthi mawujabule or uhlangane nomuntu nje wakudala odala mhlambe okwakaba nezinto ezimnandi enanizenza naye or mhlambe kwakaba nesimo
0: esithile
1: bese kuvuka leya nto
0: bese
1: ingqondo yakhe ifuna ukukontrola kwesinye isikhathi.
0: Usemsakazweni izwi usabona?
2: Sawubonisa.
0: Hayi sikhona unjani wena?
2: Siyaphila sibulisa lapho uJulius.
1: Sawubona mani yaphila.
2: Ngiyaphila wena njani?
1: Ngiyaphila ngiyaphila mani.
2: Yebukele ngicela ngende ngoba ethiwamba bobo mfufu.
1: Ethini?
2: Ethiwamba bobo.
1: Ngamjikela. Ngicula ngedwa noma ngicula nemfowethu?
2: Ngicula naye.
0: Kulungile.
2: Yabona.
0: Yakhe phezulu kakhulu kulungile ke siyabonga kakhulu ma. Wahamba bova washiya thina sikhala so ufuna lo ngoma phela umlaleli kulungile kodwa ngoba nihlangene vele nento encane nansi uzondi
1: manje akude ama backing ale ngoma akakhethi nganenye so ishaya as long kwe kamjikijela
0: kulungile hayi mhlawumbe ulaleli usazobuya besahlephula indaba ama memories ukuthi kuyenzeka ukukhumbula umuntu ngento nake nahlangana naye kanjani uqhubekele kule ndawo.
1: Angithi ubuciko bukuyenze kubhala ingoma ngawe kuyenzela ingoma uyibhale noma ngabe isiphi simo. Angithi yabo kuyenzeka ingqondo yakho ithi ilwa umuntu engijabulisa mhlambe sesenahlukana
0: isabala
1: bese ilokhu ithi ingqondo mhlambe ibo nangu lo muntu ekufuna
0: mfowethu asikwamukele emsakazweni omkhulu izilo mzansi FM sawubona.
3: Magaya wazi uma ukhuluma naleyo nsizwa ibikhonjwe kakhulu khona insizwa yasekhaya idlule ngomhla ka-31 kuMeyi kunyaka ofile. Ngicabanga ukuthi uyamazi ukuthi uDulas usanelwa kangubani obedume ngesiguli sakusasa samabomu. I think uyamazi
0: ewemkhonjwe
3: wakhonza umjikijelo so kusondela eduze kwechabakha likashafuza umagadle shoshela ey'ndangweni zamashinga abanye begada behlohlanyovana enonemnyama kwezwa kwabo kodwa imhlophe ngemsebenzi kwenza ukuthi nagcine kwazi ukusondelana nomfo kamagubane. Ngicabanga umfo kamagubane uyamazi Dulas.
1: Ya mntababa
3: uyaphila khona kithi?
1: Ngiyaphila kunjani bhuti?
3: Hayi mfethu nje sengikufishela konke okuhle emculweni bese ngathi ngakhanya nedlozi lasekhaya komane lasekhaya kini mfethu likhanyisele nje umsebenzi uhambe kahle bafethu
1: ngana kwethu
3: ukhanye nje bafethu ngoba umculi wona bafethu enithembele kuwona nani oniphelisa ukwazi ukuthi nikwazi ukubeka isinkwa phekwe ijapula
1: bhuti siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu
3: asibonge nje bafethu nathi uNkulunkulu enganani nonke nayo nompokazondonto encane
1: mfethu
3: ngale ndoda yami akunankinga bafethu mphile.
0: Uphunga le ndoda yami.
1: Uphunga le ndoda yami.
0: Na yini ndoda wathi uphunga le ndoda yami.
1: Yeah.
0: Kulungileke.
1: Siyabonga
0: kakhulu. Dulas ungathini ukunxenxa abantu ngoba esikhathini sama sekusetshenzwa ngeyibalo ukuthi abantu abangene inkundla zokuxhumana ba subscribe benze yonke into ofisa ukuthi

0: Yes.
1: Uswadlala ngosi zilenhliziyo yami. Uhabuyisa ma memories.
0: Uthola maplango. Awungeni le maplango. Eh maplango ngene. Yeah, oh, it's terrible as food.
2: Sometimes.
0: Ah, sick of my dad. Tula, sisibenga semaphethelweni mfethu. Mina ngiye ngithi leli thuba elakho lokuthi ulisebenzise lokuthi umuntu umnyakazise noma ngabe ubemkhulu kangakanani athi mina ngiyaya kokuyibheka noma kanjani ingoma lapha einkundleni zokuxhumana noma bengaxolisanga. Uthini la?
2: Hey. Lana ke kwajuleka kakhulu.
0: Yes.
2: Yes, kahlahle ngathatha le yantu kaMasikandi ngase ngayenza kwayinto enje kodwa ke sasijulile.
0: La. U generalizele la. Just general noma
2: masi noma bengaxolisanga.
0: No, yes.
2: Yazi ukuthi makaya ukuthola ukuthi kunento ekuphatha kabi or kunento ekuhlukumeza or kunabantu abakuhlukumezayo.
0: Yes.
2: UNkulunkulu mayegadela ibonto bengakwenzi lutho. Kodwa niqabene ubonto hayi ngeke bengibulale. Angibaxolele kuze ngizokwazi ukufokusa kulento engizoyenza ngiqhubeke ngephambili. Ubaxolele ngoba kuyenzeka abanye ukuthi banempakamo. Kodwa ngeke bebuye bezoxolisa kuwena. Yabona.
0: Noma bengaxolisanga.
2: Noma bengaxolisanga kodwa ngiyabaxolela.
0: Hey, ngani ngiyakuzwa nje mina.
2: Ingane yakwethu.
0: Right. Ngicabanga ukuthi ngenxa yesikhathi ngo-11 fanele ngiwele umthavono.
2: Yeah.
0: Ngiso sesitshintsha itafula lapho.
2: Yeah.
0: Sesigibela imfene mfowethu ngokosiko lwalolu hlelo. Ngo-11 nje kushintsha kudle eplatini mtakama.
2: Yeah.
0: Suke ngempela sesichensa. So uyayibonela ke nawe isikhathi ukuthi sesidliwe incanga. Tshetshela abantu ezingudleni zokuxhumana ukuthi ma utholakala ubani futhi utholakala kuziphi izingudla zokuxhumana.
2: Utulasi inumber tholakala kuyona.
0: Yes.
2: Ithi
0: 083 72 72 62 62 827 827
2: ophinde futhi 083
0: yes 72
2: right
0: 62 yes 827
2: yeah icimile ke njalo
0: okwamanje
2: isaqimile ngena kulafi ngaze ngathatha kanti encane.
0: All right. Kusho khona ukudlelana njalo
2: ukuthi izingane zandawo nje njalo bazoyibuza abantu uDula sifunani life kanti encane manje kanti ingane yakwethu. uDula sodumo lapha kwi-page ngicela bengikhusela i-page lami lavele ladliwa nje laselikhulu kakhulu. So manje zama ukushintsha account senze i-page ubhala uDula sodumo magubane.
0: Right.
2: Ku TikTok uDula sodumo magubane kanjalo kanjalo.
0: Ukhona nako TikTok?
2: Ngikhona noma ngaka ujwayele ngibuye ngingena TikTok ngijaje ngingena ku Facebook. Kodwa sengiyangena entweni.
0: Ah ngiyakuzwa. Kancane kancane.
2: Ngane kwethu.
0: Hayi ke siyabonga kakhulu tencane. Mfethu, valelisa nawe kubalaleli mfethu ukuthi wakhetha mina. Bebangaka abantu emhlabeni. Hawu, wakhetha mina.
3: Siyabonga kakhulu ngethuba magaya.
0: Yes but
3: nakubaphathi ke ukuyibona bakuphela umsebenzi
0: management yes
3: nabakuvumelayo ukuthi uvule le platform uhlale na wonke umculi osuke efisa ukuzodlulisa umsebenzi wakhe kubantu. Lokho kukhulu kakhulu kuthina nakubona abaphathi ngathi umsakazi uNkulunkulu engawukhulisa uye phezulu kakhulu ngoba umsakazo lo usukhulise abantu abaningi kakhulu
0: njengoba
3: sihleli la mina noDulasi saqala khona futhi
0: ngiyakubona futhi tencane usalandela ngemuva tencane ungaculo mfulu ungakuzwa
3: ngakho ngithi mhlambe bona abahlele ekhaya bayi understand iplatform abayivulayo noma uNkulunkulu abanikeza amandla ukuthi bayivule ukuthi ingakanani futhi iphakela imindeni emingakanani. So siyabonga kakhulu ngalokho siyafisa ukuthi umsakazi ukhule ningadinwa na ithina nangeyinlanga ngoba imsebenzi siyaqhubeka siyayenza iyaphuma siyafisa futhi kulokhu ikhula njalo nakubantu abalalele emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi ningalali nesiphi indlebe siyacela ukuthi sikhulise umsebenzi. zikaDulasi siwuphakamisa siwuyise phezulu sikhulisa igama likaDulasi likhule libe likhulu kakhulu kunalokho elikona liye phambili siyabonga kakhulu
0: amen fethu amazo obuhlakani siyabonga kakhulu nokubambisana kweni madoda ngiyakuthanda kuhle ngoba abantu baqala kahle kodwa uthola ukuthi along the way omunye usebona omunye engcono kunomunye omunye avuka uJesus kodwa nenibukeka niseyilento yokubumbana niqhubeke njalo nisibone lesihle
3: siyabonga.

No. Siwela, umja, vona. Mago kuchekala kwilalela lengosi ila sikhala khona ke umculo wale Eastern Cape. Kibeli imfene emtakweni. Molo ntoza kuthi molo mapondo.

0: umthwalo odindawe balenza noyijane ibheka madoda kungaphupha umndeni ungaphayi abantu umuntu ephethe imali umuntu abene imali eningi ufa abantu uthi hayi nivela kothwala ngapha emlasi awusuka silungile phala mapha
1: ulalela ubheka icele kuyizilo mhlanje 8.0 8.0 8.0

Zansi, uthi ngihlele ezwini ngilalele nje usijabulisa ngezingoma zakho. Uthi kuyona umlalelo ora ke leshumi nambili umama AN lo wakwaMchunu lapho ohlange. Siyabonga mama AN. Nangomunye obhalile uthi lona ke nomhlongo emachobeni, uthi ngihlele ezwini uno wakwaMhlongo lapho emachobeni, uthi uhlele ezwini. Zidle ekhaya Mkhongi, uthi ngihlele ezwini. Ngicela ke ukuthatha ke umamkhize wakwaMajola lapha eStix Farm noThandeka noma 1000 kamashu umadlokovu kusho ke udlele wakwanene danki idlele siyabonga kakhulu uthi lona ke ngikhona ezwini from ke umama Majola lapha ya Emlazi siyabonga kakhulu mama Majola Emlazi nangomunye uthabona ndosi nomhlezi ehletjwa nengane yenu ehlekayo uthi nami ngihleke ngiyahlekisa nami ngihleke ubani usililo walapha ya epina ekranskop siyabonga silindile nangomunye uthi kayo unjani kodwa bhuti uthi uyavuthu uyavuthu umlilo ekhayeni lethu uthi ngihlele ezweni ngisene osipho etshela iminyama sekuyolamla ke lelo xesha bhutiza kushuthi nosipho lo ulapha ya endaweni yase etshela iminyama uthi lo zidle ekhaya uthi angimingelele indosi nabo bonke nje ke abalaleli basezweni lo mzansi nami ngithi nje angishaye ke indesheni ngithi salute mzansi ingoma emva kwenye ilapho mshana ungabusayikedela kusho the soul brother Luthuli umalume lapha ya eClendale siyabonga kakhulu madlandoni uthi lo molo makhaya nabasasazi nama PPL notatu xabhashe nomagret emahlabathini tiko utiko eDurban North molweni bethuna ngufuneka lo wakavila lapha Emlazi uthi enkosi enkosi ifuneka ndiyabulela man uthi ke lo mangithi pheqe pheqe uthi ke lo uthi ngipheke lo uthi nginawe magaya ivolume iphezulu sengihlaba uthu ngawela ke kulesibotho esilele esila khuphuka ndosi uzakhele intshangase umgazi emona koverelem usho njalo ke umgazi uthi hleli nesibotho lapha kayo sinawe ndwethu uyibamba kanjalo uthi ke lo makhaya nginawe ngibonge nje uvutha phe ugcina ndimane lo ulapha emzinyathi come on gcina uthi ke lo zidle ekhaya khumbuza makhaya inkomo sengilele vico uthi ngilokhu ke ngihleli nawe nje mfowethu kola mlalelo hora ufike zonzama lo ntuzuma lapha kwa B kuphi na Richmond Farm siyabonga kakhulu ke fixo right ngale kwalokho ke iphinde ikukhumbuze ukuthi ma into zakho ingahambi kahle empilweni noma ke ubhedelwa izinto awuvakashele lapha ya kwangqa izivele health and beauty ilona khaya ke ongalethemba lelo eselisiza abantu abaningi bagabe kakhulu ke ngayo le combo yabo abathi combo yokugeza yokususa amathunzi yokuqaqa nje into zakho mayivalekile zikwazi ukuvuleka na ufane labantu bonke udle ama fruits omhlaba ithi ke lento noma ungasebenzi ma umuntu ohleza ekhaya mhlawumbe uphila impilo yamatoho mhlambe umakhi kodwa amatoho awuwatholi mhlawumbe uyayisebenza kodwa uyabona ukuthi kuyacwila yenza kanjena ke awuvakashele kwangqa izivele health and beauty ukufika ucele bakunikeza ikhombo le abathi ikhombo yabo yokugeza yokususa amathunzi yokuqaqa isinyama yokuvula into zakho mayivalekile izokusiza kakhulu le khombo iyageza isusa kwasane isicwacwa mhlawumbe ningamantombazane uyabona ukuthi ekhaya hayibo magaya nakho usogugela ekhaya impela akekho nje noyedwa oganayo asazi konakalaphi wena ke noma ngabe ungasabatshelanga abanye vuka uyithathe ukuvuka kwakho uyithathe ukuthi uvakashele lapha ya kwangqa izivele health and beauty ufike ucele bakunikeza ikhombo le abathi ikhombo yokugeza yokususa amathunzi nawe ongasebenzi izokulamulela le khombo engikhuluma ngayo phuthuma ungabusayilibazisa uyithole nawe mfowethu othi mina magaya angiganwa mfowethu angazi kanjani ngiyafisa manje ngabe sekunomakoti ogijima la egcekeni kodwa ayizinto ayihlangani hamba kangqa izivele ufike ucele bakunike ke le khombo engikhuluma ngayo ngithi khombo yokugeza yokususa amathunzi yokuqaqa nje into zakho
mayibophekile ngale kwalokho kuthiwa ngikhumbuzeke ukuthi uma uhlushwa imizwa uhlushwa imizwa yokwenkonzweni yasekamereni uyeza ukuthi ayi impela kuseyimina lo noma ngifika sengilichoko choko kuvele ngisheshe ngisuthe

kanti mhlambe leyo ngichokoza naye akakasuthi yena bathi akikhumbuze ukuthi cha ilula ngiqondile lento iya kwanga izivele ufika ucele bakunikeze uvukume nogeqa zimbili nje ke zakho uvukume nogeqa izokulekelela kakhulu enkingeni yemizwa kanti ke nawe othi mina amagaya ngisebenza ngokgoba mfowethu angisakhathalele icansi mina kodwa ngiye ngizwe ukuthi iqolo lami liyanyazimula into singezwa la ngemu futhi ayingumuntu ovuka ekuseni ahlala emva kwesteering akuze kuyeshona ilanga lalela hamba kangayizivele ufike ucele bakunikeze ini na bakunikeze ugeqa ugeqa uyachatha ukhiphe wonke amahlele hlele le ube fresh na uphenduke ube umuntu ebantwini batha ngikukhumbuze futhi ukuthi kwangayizivele uyakwazi ukuthola a lotion ilotion ngisigcobo kuzoba insipho kuzoba usawoti ibath salt kuzoba itissue oil zonke lezi zinto uyakwazi ukuthi ufike uyithole kangqayizivele ngo 200 rand kuphela uma istoko sisekhona phuthuma ke nawe ungayilibazisi ngithe kuwe ibath soap itissue oil ibath salt kuzoba yini lesine Sean ilotion konke lokhu ukuthola ngamalini ngo 200 rand kuphela kanti nawe othi mina ndosi ayingihlushwa imoya nezitha abantu abangithandisisi ndosi konke la ngiyathela khona abantu bangibuka angese lingelihle ngiyabona ukuthi ngathi ngonile ngonile lalelake izitha ngeke siqede sayifica la emhlabeni soyishiya la emhlabeni wena into ezokusiza ukuthi uye kwangqayizivele ufike ucele bakunikeze intambo le abathi intambo yezitha intambo yemoya uyifaka okhala uthi ntsi bese uvala umlomo iyona ezokukhulumela iyona ezokuxoxela nezitha zakho wena nje okwakho vala umlomo uthi du yona izokusebenzela yini na sikhuluma ngentambo yezitha yemoya mhlambe la usebenza khona abantu abakuthandisisi awulazi icala mhlambe la imjondolo yobuhleli la abantu uyabona abakuthandisisi kahle abantu ke bebe bekuzondele nje ukuthi umjondolo wakho clean yabo ukuthola isimanga nje sokuthi abantu abakufuni yini ingoba nje wena uvuka emjondolo wakho ukline kahle ushanele kube clean kushaya umoya uvula amawindi bese uzondelwa lokho ke izithe injalo ngeke siqede zikhona wena okuzokusiza ukuthi uye kwangqayizivele ucele bakunikeze intambo yasokhalo ufake intambo uvalela umlomo nalo othi ke wazalwe embethe akithi siyazi ukuthi la emhlabeni kunayo uhlobo lwabantu okuthiwa athi umuntu ngazalwa ngembethe endosi kodwa ndosi eyinto zamayidonsi kahle athi omunye ngisho ngiyakubantu ababonayo bafike bangibuza ukuthi ziphi imoto zakho bathi abantu ziphi itolo zakho basho izinto eziningi nosezinkulu enginazo ngenxa yokuthi spiritual babona ukuthi bona fanele ngabe nginazo ngoba mina ngumuntu enhlanhla kodwa none of the above awunakho ngisho kodwa kwalokho abakubalayo lalelaye ngikusize hamba kangqayizivele ufike ucele bakunikeze ukhamba labantu abazalwa bembethe lolu khamba aludingi lutho mangithi aludingi lutho kushuthi alihlatshelwa mbuzi alihlatshelwa nkuku alihlatshelwa lutho ludla luzwa lunjalo ulwane lokuhlambulula nokuqaqa into zakho lezo kuthiwa zavaleka lezo ezingenzeki lezo ezibonakala emaphusheni lezo ezibonwa abantu mabehlola kodwa wena ungenazo hamba ke kangqayizivele ucele bakunikezeke le khombo sithi ke ikhombo yani na yokeza kuqala bese ulandelisa ke ngokhamba lobantu abazalwa bembethe right kuyenzeka kumuntu njengoba ngikhuluma nje ayicabange kaningi ukuthi we ngofike lobani izinto zakwangqa izivele ziyabuthwa zichip ngendlela isimangaliso ungalinge nje ucabanga ukuthi uyoyithela into enezibizayo cha izinto zakwangqa izivele zichip ngendlela isimangaliso kanti ke kuthiwa ngikukhumbuze ukuthi ke bavulile kusasa lokho kusayo ngehora leshaka lombili ngo 8 kuzobe sevuliwe wonke amahovisi ngikhuluma ngehovisi elilapha ePine Town mphakathi wako Dozen Hook mphakathi wako Mpola mphakathi wako Tshela Imnyama mphakathi wako Savannah Park koMamdikazi laphasi koClement koNdunduma mphakathi waphansi eMolweni mphakathi wako Hillcrest koRussia yonke labo bantu abaphuthume lapha ePine Town ePine Town sinehovisi ihovisi lakwangqayizivele lichumene neHollywood kushuthi Hollywood nali bhilidi lichumene neHollywood okuthiwa iUniland
building. Office la wanga izi velzo lfika lapo ke. Bala hapo office number 16. Office number 16. Office la bonji ufika yonke lete sengi ibalile. Uzo itola njongo bangisho nje. Lapa kwa nga izi vele. Olo ushin. Bakona. Uikobu tandege. Kufulegi indio zako. O tissue oil. Bakona. Eta ma stretch marks. Ube muhle. Eta ne induna. Umuno musobubi. Asiza kakua.

kulu ini na tissue oil khona no sawoti bazokusiza ngendlela esimangaliso nawo uthi kune business ngifisa ukuthi business livuthi hamba ulandisibunge babuye babephi ke laba bakwangqa izivele ngikhuluma ngabo mina yilaba ke abala emarket phekwe ejwayelani ujwayelani muphi nama kanye njengoba ujwayelani bebangaka nje na ujwayelani lomncanyanyana la eThekwini obukana ne rank yamabhasi kushuthi ngamanye amazwi uma uqhabuka ngenhla uphuma kusuka ngaseShoprite wela lomgwaqana nje obheke eMaritzburg uphuma phansi kwebridge uma uphuma nje phansi kwebridge na ujwayelani omncanyanyana ubukana nje nesikhumulo samabhasi abakwangqa izivele balapho ke phezulu second floor base office number 33 office number 33 ilake ozobathola khona abakwangqa izivele health and beauty kanti ke ma umuntu othi mina ngakhela utho ngathi indosi ngilapha ko Newtown ngilapha ya ko Bhamshela ngilapha ko Dalibo ngilapha ko Nutsberg ngosiyoni yonke labo bantu mhlambe ngilapha ko Thayela athi omunye ngila iqabavu mina ngisemvoti ngonyoni Mantanga ngile phansi ko Gogovuma kodwa ngiyayithanda lento okhuluma ngayo indosi lalelake mhlawu phezulu leko waterfall athomunye hayi mina ngila eBhambayi nje emagaya la ko Driefontein athomunye cha wendosi mina ngila ko Starham endlini yomlilo ngisehamba nathi elokushini ngiphezulu eMbayi mina ngilapha eGwalas Farm bonke labo bantu ngila eGwaveni mina athomunye mina cha ngikhona nje la elokushini ngikulapha phezulu kwa Boja Boja mina athomunye hayi wendosi mina uzongithola phezulu ko waterfall yila ngizobe ngisuka khona lalela ke woza lapho tho ngathi ngemva kwe new shop uzobafica ka bakwangqa izivele bane office otho ngathi ngemumva kwe new shop ikushuthi new shop ngaphambili emhlane wayo i office la kwangqa izivele uzobafica futhi ke bakusize ke ngendlela ke esezingene liphezulu kanti ke mawuthi wena mina ngilapha ko Stenga ngikomadundube mina ngilaka ko Groundville Magaya ngileko ntshawini ko Ngqobheni ngilapha ko Gledo mina ngilaka onkukwini athomunye ngile phezulu ko Vukile ko Zulu Port ngile phezulu ko Nyamazane kwamaphumulo ko Kranskop bonke labo bantu bengehla beze la kuphi na Estenga kwadukuza eShaka Mall ilapho ke bezofica ke bathole yonke lento engikhuluma ngayo lapha yakuphi na eShaka Mall uzoyithola ke zonke izinto zakwa ngqa izivele health and beauty makwenzeka kuyaduka noma uyalahleka ngoba ngathi mina usuzwile kanti awuzwanga noma uzwile kodwa ngenxa yokuxakeka uvela uduke yenza kanje nake bathinta abakwangqa izivele abangqezi vele batholakala kwinombolo ethi 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 angikuphindele ngamabomu nje inombolo abakwangqezi vele batholakala kwinombolo e u 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 kanti ke noma kanjani uma ubafonelile wabuza ukuthi lokho okufunayo mhlambe nje uhlushwa izitha futhi ngengasho khona nentelezi yokuguma ukwazi ukususa lelo thunzi okuyilona elishwele ikudalela ke izitha engena sidingo igama ke mina ngingubheka izitha ngingumphiliseni ngwakwacela isibongo uMagaya bawuthanda hayi sengiphuma kanje ke manje ngethemba lokuthi uJehova uzongihola ke noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa kodwa ngiyoyi ngifike la ngibeka khona uhlangothi siphinde ke sihlangane futhi ekseni njoba kusa nje ekseni ngovivi ngo9 ngizobe sengila ukhona umjwara uzohlala nawe ajwaraze njalo azayibeke lapha ngehora lesine ngo4 o'clock uzobe sela umfoko amajola uJola inkomo ichunu liqhubeke nayo njalo nalo libeke lapha ngehora lesikhombisa ngehora lesikhombisa fika uPosia umntaka mashimani izikode lidudule njalo ke libeke ku9 ngo9 ke nami uJove emhle engiholile ngizobe sengila uNkulunkulu akubusiseke aphinde abusise konke ke usuthe wakuzwa siphinde futhi ke sihlangane noma kanjani njoba kusa nje nginali ithemba lokuthi uNkulunkulu uzosihola angigcine siphinde futhi ke sibonane bye bye for now ulalela ubheke icele.

Ego rekumsakazo wakho hamba phambili izinto mzansi FM msana ngena lapha ke u Beyonce Future Jay-Z bathi ke top of Yabreke ngangazi ukuthi ke u Beyonce impela ungakwazi ukuthi angivela ngene impela vela rap kanje ashaye nje impela avele nje impela ukubona ukuthi uyalwa.

Panage usiya bangamntjwara mninga khulu kumculo esikuphathele wona ehlala nje unethezeke nezilomzathi FM ngibona ingoma eyiningi kakhulu la ezinye ngicabanga ukuthi ingoma ke onesikhathi eside wagcina ke ukuzizwa kodwa ke sokwenza isiqiniseko sokuthi ke siyakuzwisa zona njengale ngoma le kaMandoza ngazi ukuthi unesikhathi esingakanani wagcina ke ukuthi uyizwe kodwa kumsakazi ezilomzathi FM ingoma ke ethi respect life.